0: sa usa sa recommendation. So makita nila kung unsa na gyud ka develop ang Pagadian City. Oh. Base na pod sa pagpaningkamot sa atong amahan sa siyudad, Mayor Samico.
1: Yes, mao na mga higala, klaro og tataw og dayag nga Pagadian City na gyud ang sa ang Regional Government Center sa Zamboanga Peninsula Region 9. Kay di na magina, gisud pud lokoto nila ang building ibalhin dito sa Zamboanga. Unya di ay ang kay mga regional government offices sa kaniadto sa gahi kay namalhin, wala pa namalhin dito sa Pagadian City. Nagabang ra din sila dito sa Zamboanga. Unya kay karon gipahingos gan man ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte nga Pagadian City na ang permanent nga regional government center sa tanang mga kamanduan hangtod karon sa present administration o sa tanang mga studies nga Pagadian City na gyud. Wala may kalalis kay mahatag si Mayor Samico, depende sa inyong opisina unsa gidakon, tagaan mog yuta nga libre ang gasto na lang niini sa mga regional government offices pagpatukod sa inyong building. Unya madto man si Mayor Samico sa mga sekretary sa kauluhan. O pila may pundo diha Mayor, mao ni ana ang yuta ana. Okay, gi-award ng yuta. Ang building kuha na, budgeta na, pag-budget sa building, 20 million, tukod largo, pag-tukod, okay na. Pag nanay kong gayong building, balhin natin na mga empleyado dere sa Adakbayan sa Pagadian. Wala na'y duble ang gasto, kaya dito sa Buanga, mag-abang pa sila, bayad pag unsay mga expenses, apay abang, swildo pa sa mga trabahante, ang dere sa Regional Government Center, ang ihatag nga libre nga luna, libre nga yuta para sa mga regional government offices.
0: Yes.
1: Ang gasto na lang sa mga sekretary, ilahang mga director niini, mao na lang ang pagpatukod sa building. So klaro og dataw dayag ana mo sa regional government center. Kung mahuman na tanan, matawag ra siya og the city within the city. Dili lang kay kana daghang pagdevelopment karon yes. Ongoing ang pagpatrabaho.
0: Yes. Makita po nato no sa uban nakalaag mong jud ko sa ubang mga syudad nga regional government center pod sama sa anang Cagayan de Oro, Butuan City and even ang Davao and ang kinipon diri sa Coronadal, if I think dara man ang regional center dili man ang kaning kwan. Makita nato no nga ang ilahang mangong regional government offices
1: katag-katag.
0: Lagyo katag-katag. So bali kung gusto jud ka mo transact sa isa sa gusto ka mo transact og regional government center office og mga baliglima, so magbalin-balin jud ka. So mo na no ang ato ang regional government center gyud dire sa Balintawak, giusag yun na sila kay kung mo transact ka og mga lima ka or upat or tulo or mga pulo ka opisina sa isa ka adlaw, kaya kay nimo na liboton dara kay naara gyud na within that complex. Gyud so no karon sa pagkakaron kamulo ang atong pagpasiminto dara gyud kana funded kana gikan sa panudlanan sa city government ang mga pagpasiminto dara. So pon kung mahuman na kana kanang mga kalsada, fences and kanang kuan kung naaputay gito
1: koral po dara. Siya, no,
0: gikoral na siya for the safety sa regional government offices. And kung pon mahuman to ang katong building, commercial building, so naapo na dara ang mga needs nga kinahanglan nun sa atong mga government employees, regional government employees o sa atong mga bisita nga mag-transact or transacting public. Ang naantay pohon diya, 7-Eleven, butangan ng 7-Eleven, mga laundry shops and restaurants and all. Kay para dili na yun ang mga government employees, dili na kinahanglan pa muna og diri for that matter.
1: One-stop shop na ang ato ang government regional center.
0: Yes, one-stop shop na yun siya.
1: Barangay Balintawak, mga higala, mga national accounts, ang mga tindahan, may naadiha para dili na kamulo og asa mangita ng mga trabahante, asa mangaon, asa manihudto, asa manihapon.
0: Yes.
1: So ana-ana din na gibutang nga na ni Mayor para gid sa ilaha tanan, para sa mga regional government employees nga tawhay og dayag para sa ilaha. Unya ang direpo sa sentrong bahay dili usab magpaulahi tungod kay daghan pang mga establishmento lauman ninyo mga pagadianon karong mga sunod tuig. Aduna na usab mo tukod nga mga inilang nga malls ning nasod Pilipinas sa ingon ni ana dili pud ta mabiyaan sa mga dagko nga mga syudad. Even though nga component city ta, pero ang ato ang style, ang ato ang pagpaklaro nga syudad dili component city as highly urbanized city. Pero sa Tuse kay lagi dili mo sugot ang mga kadaguang leader sa probinsya nga highly urbanized city ang Dakbayan sa Pagadian kay matawag na itong mga anti-development ba. Pero sige lang, nanikamot niya po na itong mayor na pon-pon, mahili urbanized city ang Dakbayan sa Pagadian tungod kay hinog na kayo ba sama sa prutas, hinog na kayo sudad sa pagadian og qualified na nagpagawas gani og memorandum o gakamanduan ang kanhing presidente nga si former president PRRD nga pwede na mahayli urbanize iti ang sudad sa pagadian pero gibabagan sa taong mga kadagkuang opisyal sa probinsya. Mao na ang klaro mga higala. Og
0: napay nakoy dugang announcement no aduna ipahigayon nga Philippine Military Academy or PMA entrance examination karong July 25 og 26 diha sa Ascenso Covered Court Plaza Luz Pagadian City. So katong mga gusto nga mo serbisyo diha sa ato ang nasod nga gusto mahimong army military or Air Force or unsa pa Navy, pwede ka mo appeal sa ato ang entrance examinations, magdala lang kayo og basic sa inyong qualifications nyo for admission. So natural born Filipino citizens, single, not married, walay anak, and at least high school graduate, and kinahanglan mo pasagyod sa ato ang PMA entrance exam.
1: Yes, PMA entrance examination, diri pa guys dakbayan sa pagadian mga Marites kasilingan pareho og panabi katong mga bagong graduate nga criminology. Og wa na tayo igong oras sa inyong programang ang kakuhan pinaagi sa Ascenso Pagadian ni Mayor Samico. Og ako inyong higalas kanginan sa gihapon sa programa ang kakuhan Dodge Marson og akong kauban ang City Information Officer nga si Sir Teban Soriano.
0: Daghan kayong salamat no sa higayon Dodge. Ako dai si Teban Soriano ang inyohang City Information Officer. So magdala ta og saktong balita og mga programa diha sa City Government.
1: Og maayong adlaw ka natong tanan.
2: Ascenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punatay?
5: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung...

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, linis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Ano granahan man kay ka sa kape?
3: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas ug mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
4: Kung di ka kainom, murag luya na ka?
3: Murag luya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Music power!
5: The strongest 106.3.

0: Ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasailalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: A difference you can hear. A difference you can feel.

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na tumalikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Ray, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Midanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC .lit, balitan.
5: Kabagding o kabokada maayong buntag kaninyong tanan aniya ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakumpiska ang gibanabanang 7.2 million pesos nga kandidat sa gito ang smuggled nga sigarilyo na gitago ilalom sa kargang lubi sa usa ka cargo truck nga nadakpan sa checkpoint sa Kulambugan, Lanao del Norte. Gikustodiya na karon ang driver samtang ang mga sigarilyo giturn over sa Bureau of Customs alang sa hustong disposisyon o pagpasaka og tukmang kaso. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyotli Razan. Nagang salamat umayong buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
9: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

0: Ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Today's best music.

0: horas, a las 9:30.
1: Usara usab ka paragis bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
2: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning bila-bila nga coffee, danahan manggog ko kay kayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Kuntinto tsuko kayo, basta kay kada buntag, magka-inom yun ko ani.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
4: It's Annabelle on 106.3.

39 minutes after 9 in the morning, Andrew Day for you with Rise Up right here on the Morning Bell. Basin og feeling ni mo karon grabe na kay ang problema ang naabot sa imong kinabuhi. Please don't worry and please don't give up, okay? Naray panahon na mahumana ng mga problema ha. With God's guidance and protection, of course. Kaya di man ta pwede gulay Ginoo, di ba? And ang ato ang pagpaningkamot usab. Muna'y pinaka-importante. Ay lang og palabi sa imuhang gibati diha ha. Tanan man na problema. Usay, di lang yun takahalata sa uban nga gadala-dala. Galokdo na na silang problema niya. Galokdo na na sila sa dakong problema. Kaya ilahang huna-huna, ilahang mindset is everything will be fine in time. Basta maningkamot lang ihapon ta. Basta padayon lang ihapon ta sa pagpaningkamot. O padayon ta sa ato ang pag-ampo. Wala yung imposible, anak. Sige lang, hinahinay lang kay dili man pud na pwede nga 100% ba ito adayon kung sanay ito mga gipangayo, kung sanay ito ang mga gustong mahitabo sa itong kinabuhi, di ba? Dapat man pud na ito ang trabahuan, ito ang sakripisyuhan. So kung sa magali na, padayon lang gihapon ta. Kay sometimes, usahay bubo na ka itong una-una sa itong kaugalingon. Then usahay yun nun ba nga, ang ubang tao gani pero tinag yung lisura niya, ikaw okay ra kay mo na kay balay na kay makakaon ka diha na kay wifi na kay aircon ya sige gini hapon ka og nagareklamo mo lang na yun na ni mo no nga nang nagkuan gali na survive gani ng ubang tao nga halos wala na gipang kaon. Wala na yung ipangkaon o gano'ng pungkaha, no? Pero napon na sila ikaw galingon lagi yung mga problema. Ikaw pagkaha nga halos kompleto. Lilang gita, usahay manggod, syempre, ma-frustrate man ta sa ato ang mga gustong mahitabos kinabuhi nga. Wala ang ihapon, bisag unsaon, bisag giunsa ginato. Bisag giunsa nato na og buhat or bisag giunsa nato paningkamot, wala gihapon ihatag sa ato. Meaning, kanang imuhang gustong mahitabo sa imong kinabuhi, dili guna para sa imuha. Naila ang plano ang Ginoo para nimo. Munang dili na nimo ipugos, kay the more nga imong ipugos, the more guna nga dili mahatag sa imuha. So just let things be. Okay, just let things be. And then you do what you think is the best for you, for your family, para sa imong kaugalingon. Wala na siya yung naunaan. Pinaka-importante, as much as possible, ayaw pagpanlupig kay samot na nga maglisod pa ka ana kay maningkamot lagi ka pero naman po kay mga pantumban nga mga kuan po mga tao diha sa imong palibot ayaw ana samot na nga dili nimo makuha ang imuhang mga gusto. Paningkamot para sa imong kaugalingon, paningkamot wa pasag diin na ubang tao diha daghan kay istorya pasag diin na sila diha. Kaya sila po mismo na po na sila ilahang mga ipanghambin nga mga kasakit o mga gustong mahitabo sa ilang kinabuhi. As long as your conscience is clear, padayon lang gihapon ha. You will rise up one day. Don't worry about that. 9:42 in the morning.

0: music.
1: 106.3.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
4: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong baligon, aron makuha huwagin sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na!
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware, let's build together.
7: Ang

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Ay, nay, uy, kung saan mo magod nga kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gihangyo naman ako, diligi daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon ka ni nato ba?
3: Ay, pagdali gihad ka onak, aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man nay tanay?
3: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
6: Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count.
8: So kadyon pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha na kuan gyud nga nagyud say ka usaban.
9: Taas din sugar si mong asawa sa
8: 11.7.
9: Karon?
8: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
9: Uning baba
8: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Adni ana, ang gamhanad po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of products.

0: Highlighting na ang inyong namaangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasunbaran sa problema o bang nasuliran. 09-3800-2888. Tawag na!
1: This is Amazing Variety from the 90s to now. 106.3
2: LFM. Best music.

0: 10:25 in the morning, Bruno Mars for you with It Will Rain right here on the Morning Bell.
1: Magbaha gidaw og luha, magulan og luha ang iyang mga mata. Alisod po dog mga luha gimo mugawa sa iyang mata. Isod po, bitaw. Iyon, anak, kakaspesyal. Inday, dodong. Hilakan yung kag-ayo. Umawala kasi ang kinabuhi. Bastilan! Asa man na, dapit na to, pangitaon. Asa na to na pangitaon na mo ngayon, anak. Kaya mo palit ko, balig sa kabulig. Kaya para na ako'y kuhan. Naay ka ng spare in case dili na mo function ng isa. Yun na, unta ka sa'yo, no? Pero dili man ko, di ko nana ka sa'yo. So, yeah. Di na tamang huwan, di na tamang ambisyon na nangula na to. Ang itatag para sa ato, ah. Basta ang importante, dili mo ulan, rung adlaw, ah. Kaya sa ano lang, ang mga hinalay. Mga hinalay na ay akong kaila, naging sabot na siya. Unya ra ulan. Unya ra ulan, ug mauga na ni akong nilabahan. Ingon po tayong ulan, di day ko, be. Lukon man ko ni mo. Dito? Naamay bagyo si Josie. Si bagyong Josie. Pero sagi kaingon ako kagayina o kareport ni Quiz J. Wala rin siya. Dili siya magdugay diri sa nasun. So yeah, there is a possibility also. Nga ulan nun rin hapunta. Naamay habagat o naay kato isa. Basta ulan nun rin hapun. Pero dili siguro para sa ulan atong Saturday o sa ano. Friday o Saturday, grabe. Grabe gintong ulana. So, siguro, okay, ragi hapon, manglaba mo diha. Sa abtik lang yun mugdagan o guha sa inyong mga hinalay mo. Kalit lang nagbundak, ha? Well, anyway, magpahibalo, hampo na siya, muulan siya. Kaya mukalitra man, nagkangit-ngit ang kuan, ang kalibutan. Muna, sama sa kangit-ngit, katong nawa, kachareng! Huwag yung tao ng ngit-ngit. 10:27 in the morning. Katawa na lang taani, besh. Kay Diyos ko. Sige na tag look doon yung problema. Huwag ihapon tay kuan choice kay na ang mga problema. Sige rin hapon nagsunod-sunod na to. Padayon ta, Miley Cyrus with Angels Like You on the Morning Bell.

0: a las 10:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan. Malagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: It's Annabelle on 106.3.

0: 106.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: Yes, Gronka.

0: Anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano? Oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Zed Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagid po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort and hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag sa delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Aha.
3: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106 points.

0: 106.5
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Banyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Banyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpag-

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC, Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
5: Kabagting o kabukada, mayong hapon, ganinyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita, ala una. Nagpahigayon ang DOST-9 o ang LGU Salog o duha kaadlaw nga pagbansay sa Bukopay o Buko Juice Processing alang sa unom kapartisipante na madumala sa bagong processing facility sa Salog, Zamboanga del Norte. Kabahin kini sa Community Empowerment through Science and Technology Program o CEST na nagtumong sa pagdugang o bili sa lokal nga produkto sa lubi o paghimog dugang panginabuhian alang sa komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita ala una. Ako si Bagding Baydinuebe, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan 106.3

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO lottery draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
5: Hello Luzon, Visayas and Mindanao! Welcome to another 15 minutes of non-stop excitement, thrilling lotto action, and instant cash prizes from the PCSO Lottery Draw this Tuesday afternoon, July 14, 2026. Sa mga gustong mapabilang sa humahabang listahan ng lotto winners, isama na sa inyong to-do list ang pagbili ng tickets dahil yan lang po ang paraan para sa tsansang manalo. At para malaman kung kayo na ang next lotto winner, stay tuned sa IBC 13 DATV and on our live streaming channels. Pero ang lagi naming paalala, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali dito. And to our game players, please play within your means. As we always encourage everyone, let us play smart, play safe, and play responsibly. Para naman sa mas masayang game time, we have invited some lotto fans to serve as our panel of judges this afternoon. Welcome po sa PCSO. At narito rin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, hindi magiging kompleto ang ating draw kung wala ang ating PCSO draw coordinator who will assist us with our draws. Good afternoon, sir! Para masigurong pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng lotto players, araw-araw tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Narito po ang highlights ng activity kaninang umaga.
6: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
5: Game time na Pilipinas! Aalamin na natin kung nasa ticket ninyo ang masaswerteng numero. Tara na, let's play Lotto!

0: ng bibida ang dos números. Super easy lang maglaro ng 2D Lotto. Simply choose two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto playslip. For only 10 pesos per combination, panalo ka ng 4,000 pesos kapag nagmatch ang dalawang numero mo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na premyo. To all of our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 21. And the second number is 6. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2PM draw, we have 21 and 6 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang mamimigay ng exciting prizes sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic. Lotomatic.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginawa ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni anak ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwag yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2 FM. This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 8th Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala o pampalakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Nakakustudiya na sa mga otoridad ang lalaki nga gireklamo tungod sa giingong malaway nga buhat sulod sa usa ka jeep sa Zamboanga City. Matod sa reklamante, gituyo sa suspect ang pagpakita sa iyang pribadong parte ngadto kaniya. Sa wala pa kinina dakpan, nagtanyag o ganti si Mayor Kymer Olaso alang sa bisan kinsa nga makatabang sa pag-ila o pagdakop sa maong lalaki. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
5: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out. Check, bro. Brand new track from Bell, huh?

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.7.
1: Bell. Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ang Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap maipagmalaki. 106.2
1: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon, maaari natin mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas tres y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba ito ko? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko liha.
4: Ano ang maligya doon ay?
3: Mais.
4: Yung ba ako mo sa kanay sa naminaw ka ron ay sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor ay?
3: Katong mga pa makasulay ano eh, sulay mo diba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nanguma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ano eh. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, di karoon, di na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kang ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.2

0: 106.L.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukas. Ana, isulay mo li ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106 points.

Napalaan nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig nyo lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: BBC .lit balitan balitan.
6: Kabag ni kabalkada ani ana BBC .lit balita alas 4. Malamposong ipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ilalaw sa High Value Crops Development Program ang training of trainers on improved rubber technology for the production of quality planting materials batch 1 sa Sibugay Hotel sa Ipil Zamboanga Sibugay. Ang lima kadlaw nga pagbansay nagpalig-on sa kahibalo og praktikal nga kaalam sa mga agricultural extension workers sa gipalambong nga teknolohiya sa produksyon sa guma. Ingon man napag-atiman sa nursery o produksyon sa radikalidad ng materyales sa pagpananom. Sa nasangpit ng inisyatibo, mas andam nga mahatag og tabang teknikal o ingon man mapabilin ang saktong pag-atiman sa mga mag-uma sa guma sa tibog Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita, alas 4, kasibagting 17 Florence Sofima, maayong hapon.
5: BBC Daklit, Daklit, Balitan, Balitan.
7: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: 106.7.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitos kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Sed wapagin po nabli. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, a las 4:30.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anaman na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Are you planning to build your dream home?
8: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.5.
1: Health to 70s. Ma'am Jean Fuentes, at dunay hyperthyroidism.
2: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintin, kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon dili na kay kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106 points.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Nag-uumapaw na good vibes ang hanap ninyo, Swak na Swak ang programang ito para sa inyo. What's up, Lotto fans? Welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw. It's a happy Tuesday, July 14, 2026. Doble ang saya at panalong hatid ng mga paborito ninyong 2D Lotto and 3D Lotto games ngayong hapon. Kaya sana po ay hindi ninyo nakalimutan bumili ng tickets para ngayong 5 PM draw. At syempre, kung may tickets kayo sa mga oras na ito, dapat ay nakatutok na rin po kayo sa IBC 13, DATV at sa ating mga official live streaming channels sa Facebook and YouTube. Hawakan na po ang mga lucky tickets dahil maya-maya lang ay sabay-sabay nating aalamin kung masiswerte nga ba ang mga numero ninyo. Kaya naman, good luck Lotto players! But before we start, important reminders po muna tayo. Only 18 years old and above are allowed to play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, gaya ng lagi naming paalala, gawin nating masaya at ligtas ang paglalaro ng Lotto. Let's all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, it's time to meet and greet our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live draw proceedings. Nandito rin ang representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. To assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Dito sa PCSO, we hold integrity, fairness, and transparency to the highest standard. Kaya naman, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures para masigurong bawat Lotto player ay may equal chances of winning. Para sa mga naging kaganapan kanina umaga, please watch this.
1: Sa isinaguang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
0: Lotto fans, game time na! Kaya naman, get ready to play and get ready to win! Tara na, let's play Lotto!

0: 96.3 L.
1: Zed, Health Testimonies.
2: Health Testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Sino kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir? May gani kaya ito nga tayo mga ako, Zed. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Virginia.
1: Ni anak, ang damhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2

0: 106.5.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Ah, asin. Okay.
2: Uh-huh.
3: Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Aha.
2: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ni ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na nga inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran 09-380-02-8888. Tawag na 106.2.

Ginawa kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan pun sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

Ani ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2

0: Ragis Villa Villa. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bila Bila Coffee?
1: Kapit ko Paragis Bila Bila kay nakatilaw ko sa ako kiso. Yung siya nga alindot ko kayo. Kapit ko Bila Bila o sa kabaks muna.
0: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
1: Yung after ko sa kabaks pamilya sa paglawas, may yung mga pangihi. Wala may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, wala yung mga batiyon. Buto-buto na dubdub sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bila Bila, na-feel ginagawa na wala nang buto-buto sa dubdub. Mga ginagawa ng bantay sa Bila Bila. Maayog yung kapiha. Royal Custodio ang Panoigon, 51 anyos.
0: Paragis Bila Bila Coffee. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Malarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong kugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanan.
5: Paidigo! No. Bada.
2: Bati asa ni mo na umuhilak. May uy, masakang sa tadi mo.
5: Isamot ka bati mo na umuhilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silan ko!
6: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato nagot ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Unsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Diego?
2: O Takla, maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jekyll.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga matiaw.
5: O sa'yo mo ginatik?
4: Kapsul. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, niya sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, i-three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mubalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong diri lagi kay nagsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ormang buntag. Sako, sagol na ni tanan. Buena mga higala. Niya na sa inyong higalas kangina Ray Arellano o ba ni ni Lloyd Gabbiana ang akong gwapong pilot. Buena sa dili pa shout out usab. Shout out sa itong mga suking tigpaminaw, mga listeners na to. Nato nila ni Eden Aranias, Ray Hurbuda, Father Roy Aspera sa Talisay, si Julie Arlan Balili, Ryan Mapili diya sa Valencian Negros Oriental, si Manny Alberio Jr., Mel Bughaw Kumpok, Ryan Rabaya, Glynis Rebigan Cristal, kunya si si Basanit, di Jouts kausapin, na Jouts kausapin, Arson de Sinilia, si Ronald Gaid, kunya si Divine Gonzalez, Romeo Medikilio, Zia Sira Sinching, Christopher Enriquez, o mga nga itong manager si Nilo Tadio, si Tomas Saavedra, kunya si Rolando Rica Plaza, si Aston Gray Katubig, Adele Batbaid, Leslie Ann Gomez, Jovin Jeneline Anino, si Annie Bola Naing Lin, Persipon Yunuska? Yunusa? Yunusa, si Ana Marie Diaz Rakasa, Bubong Padang Radam, o gaman ni Alvin Kumpok, gikan sa atong Bisay Bangag sa ilong founder wildline nga itong writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, unya sa nilipad daghanay kayong salamat no sa tanan nga nagpadrama sa Budbud ug Bibingka diya sa Mindanao, inguman din yung sub sa Kabisayan, ilabi na sa Bohol, inguman din sa Leyte. Salamat yung taong kayo ninyo nga alang sub sa gusto nga magpadrama o magpasyo sa inyong dapit. Tawag lang sa numero 0923-535-7697. Okay, wakong kasubod. 0923-535-7697. Okay, nguman. 0991-205-5301. Pagita lang atong writer-director OG Kumpok Rakasa ang atong founder sa BSI. Pangag sa ilong. Okay pala yun. Atong mahinumduman nga gibisyo lang ni Bogart ang kwarta nga ipalit unta og cellphone alang kang lalat. Unya sa lain bayan usab samtang nagsulti sila si Diego og Nonoy kalit lang milinog. Yay, apektado ang ilang dapit gumikan sa kakusog sa linog. Apektado usab si Takla, si Gian og ngayon si Lalat. Pero tungod sa pag-ampo ni Gian sa ni Señor Santo Niño, ni hunong ang makusog na linog. Wow! Balik unya, balik usab sa tong bilang nga si Diego og Nonoy samtang na nag-inspeksyon sa palibot. Ingon ining ni Tabon. Yan din nalang sumpan ng itong sugilanon. Budbud o Bibingka.
1: Palabita o no? Wala.
2: May miliyok sa ilaw. Nasiak ng yuta, bay.
1: Ala, miliyok? Miliyok? Ikaw lang sa may mugawa sa ilaw sa yuta, bay. Chikaw!
2: Managang sa bayan! Managang sa!
3: Ayaw mo paglagan. Ako rani.
1: Tukoy! Ikaw na tukoy!
3: Tagot si kakusok sa linog. Nasiak ang yuta. O nasiat ko og natabunan sa yuta.
1: Ala, nalubong di ka sa yuta?
2: Ikaray nalubong sa yuta. Tukoy nga, malipay yun.
3: Nalipay ko kay ginawa ko sa impyerno.
1: Ala, bagat sa ilong.
3: Muntan na rin mo.
2: Be, ako'y muntan na be. Asa makita ang pinakadakong buaya sa Pilipinas?
3: Sa Blacan lang.
1: Bangga sa ilong! Ako nasan, ako nasan.
2: Ikaw ay no, ike?
1: Dili radyo, dili TV, di po newspaper. Pero nasayon sa tanang pangitabo sa kinabuhi ni mo.
3: Marites ka silingan.
1: Bangga sa ilong!

0: نكب انت كاغ دي هادو الترو ملي نوك برو هنا ده
1: كب انت مولان ما لن انت اقوي دكون كدا او تسو بان دبيت
0: هنا رمانتو انا اقول كنون كمان نا ما لن انت اقوي وي كدا او تسو بان دبيت هادو الترو
1: تقول تي بوسيبلين هنا دي نيسو من دناو برو كسو سو بان بان دبيت
0: اوتون تهاجا دي لنان
1: Kay ko nakusog pa din sa itong dapit. Delikado kita, Hercules. Ingon man ang mga panimay o ginipisyo nga na plis karagatan. Sa tsunami!
0: Isus ko, isus ko. Ipalayo taon. Kakuya orman ang tsunami. Ay, ay mo cellphone, Arturo.
1: Uy, maya. Si Arisili. Arisili di buta kine. Ang usasa ko mga sekretary. Tumagun ko na.
0: Sige.
1: Alo, Arisili di Butak. Nanong nanawag ka ma? Oo. Ni ami karon sa Mindanao. Dinhi sa Iligan. Nanong man? Unsa? 6.9 ang magnitude? Nga linog ay tabo sa Bugos, Cebu City.
0: Uy, Diyos ko.
1: Oo, milinog sab din his Iligan, pero hinay ra. Salamat sa impormasyon, Arisili di Butak. Nala, sige. Bye.
0: Bila ko si Joy Bayaton ang anawag ni mo, Jun Arturo. Si Arisili di Butak, eh.
1: Oo, Hercules. Labing siguro, apiktado karon ang Bugo City, ingon man ang mga silingang dapit ini.
0: Kaluoy sa mga subuanon.
1: Kinanglang mutabang kita, Hercules.
0: Usay buhato ta, Don Arturo.
1: First thing in the morning, sakay sa kong private helicopter. Mo aerial inspection kita sa Sugbo. Dili kita mo paabot sa tong gobyerno sa nasyonal nga bulihok. Kinahanglang mo bangon pagbalik ang Sugbo.
0: Don Arturo Asakar.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon, may nakayo.
5: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
5: Uning baba
4: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir?
7: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. akong tiil kay tungod lagi ning ula to masugatan biay mati to tagom pag uli na ko sa balay mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila kaloy sa Dios mawala gyud akong paminos sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bilabila barato ra. Haplas bilibla, tinood yun, ako na sinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun, nga haplas yun, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sa make-up dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basing pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
9: Sa dati mga good sir, ang communication dili normal, din nag-take ko atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatake na, kung sa debit, marag makapuhol, gani, magsila, bakutukuto na, pa yung mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inaman po ko atong inyong kape bitaw. Ang

0: bila-bila nilinens owel kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul si il kanang magpula-pula bitaw sir nga pagkutkutun ganin kay magtubig inaplas na namo pag-aplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nag-ugabod siya sir si Mera Flor Manaytay sa Gabuston Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dala. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Usaw na lang ang imong misyon din sa Mindanao. Pagpangita sa abo ni Maria Picat, Donaturo.
4: May dagan pang higayon o panahon, Hercules. Unahon ta ang labing importante. Og isip sugbuanon, og matuod nga Pilipino, akong responsibilidad ang mutabang kanila.
3: Donaturo.

0: kusgi pa ba'y nunoy ang pagpadaga ni Moaning atong limusin? Kinahang lang makaabot na yung tadito.
1: Oh, ba'y sigaw?
0: Sus, walang untay na utang na itabo nila. Labi na ginitakla ni Gian.
1: Bahala itong salbahin siya lalat, ba'y sigaw? May utang, gikaon lang utang sa yuta sa panglinog.
0: No, bad ka ba'y nunoy, bad na.
1: Ha?
0: Di na to ang ikalipay kung dunay na utang may tabo niya. Unta, okay lang gihapon siya.
1: Oo, bitaw, no? Doon na tabay jigaw.
0: Sila ka lang nasa gawas.
1: Kung ba kayo nagkipuyan na naghiray kung nanahunlak?
2: Sila ka na si Diego ug Nunoy?
3: Yehey! Naako yung chiko, Kuya Nunoy! Mga kuya!
0: Kumusta mo?
3: Diego!
2: Diego!
3: Salamat niya mo!
0: Taka!
3: Diego! Time out, kuya. Ako may mido pala ay nagayin mong gigakos.
1: Tungon man na kay... Bahong lalat ka naman.
3: Unsa nay?
0: Diyan, dali. Mag-group hug ta.
3: Yay! Apil ko!
1: Apil po ko?
0: Diyan, okay ka lang ba?
3: Nakagagos ba yung hangkaw? Kuya Chico.
0: Salamat yung taon nga way daw tang naitabo ninyo. Ikamatay ko yun kung dunay naitabo ninyo.
3: Okay.
0: Thank you, Lord.
1: O sumay po ato na turo na inibaydi ko?
0: Ato na tapuyo sa mansyon.
3: Ako?
1: Oh, we don't care.
3: Unsa?
0: Uban ka na mo lalat dito sa mansyon. Ug ay kablaka. Ipaayo ko ning inyong bay. Pero samtang guba pa ni, ato na mo puyo sa mansyon.
4: Kinahanglan, Chico!
3: Bogart?
4: Ato ka po yun sa bailat. Ako'y paala ni mo!
3: Bogart?

0: Pagi ko na yung mapasakti.
1: Ikaw na ko na. Humot kong lalat. Ibaw ka yung lahat. Special kayo sa kundugan. Oh. You're very special.
0: Thank you, Pogar.
1: Ups.
0: Pa. Mayon lang naman lagi ka.
1: Oh, niyo na to sa amo.
0: Ha? Dinhe?
1: Hmm.
0: Dinhe, God?
1: Ah, dinhe sa among harianong panimay.
0: Asa dapit. Kalibunan naman lagi ni dinhe.
1: Oh, yun na. Hay naman akong bay! Oh, uy! Natumpag sa banga mong bay?
0: Oh, bangag sa ilong!
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong jabiti. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa yun ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko, kalakaw ay. Hmm? Tanarawan ko lang sa kuan o, jabiti. Kanina o, pero nagbintin lang kung agi kong mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Tagaasa?
4: Upper lima to.
3: Unsa maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagun.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, kung Kuan, magpa-opera jud ko. Then, daghan akong gi-Kuan, ni-try ko mga herbal. Pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis. Kaya ako nadunggan sa radyo. Then, Kuan ka na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding at sa di nag-spotting mangog ko. Sige, kuan ka nang mawala din mo kalit na pud ukan ginagmayra ba din nakulbaan ako. So ni try ko. Karon pag-uban na ko inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita nimo nga probably ang tested yun ang kaibig
4: virus. Yes, oh yes, maayo jud ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.2
6: Oras, alas 7.
7: Oras, hatod ka nato, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
8: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
9: R-I-S-E.
8: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rise Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rise Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panadudto ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating mga may pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan Dito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng
1: Saan
0: po?
1: Jensan.
0: Jensan, tama. Okay. Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kung kailan mag-deliver dito sa
0: Jensan?
1: Nanay, sa Jensan, ang COVID.
0: Okay. Wala pa rin po ba, nanay, dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Tagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba nanay na ano na mga butika na puntahan niyo na po?
1: Wala pa po. Ikaw lang yung rojon lang dito sa amin, isa lang rojon dito sa amin. Lugar dito sa malayo kasi yung downtown. Dito sa Doña Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po, sa Jensan. Okay po, wait lang po nanay, ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo nanay?
1: Ito sa amin, sa Soledad, isang butika lang na Rojon.
0: Rojon, Jensan. General Santo City, di ba nanay? Opo. General Santo City. Opo, yung ano nanay, yung Srin Pharmacy. Napuntahan niyo na po?
1: Mercury?
0: Yung Srin, tsaka yung Dajangas.
1: Wala man, hindi ko pa man naririnig yung Dajangas.
0: Okay, sige po nanay. Sige po, at ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo, ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo nanay?
1: Doña Soledad, subdivision.
0: Ano pong ano yun? Anong pangalan po ng ano ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, nanay.
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakat pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayan.
0: Opo nanay. Kasi po nanay, baka po ano eh, baka po ang, ito pong ating Rice Coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Srin Pharmacy, tapos the Dajangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: Dito sa amin, Rojon lang man at sa Kakuan. Yung, ano yan? Yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating Rice Coffee.
1: Dito po lang, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po nanay yung ating mga deliveries, pero usually po kasi nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar. Diyan po sa General Santos City mismo. Doon po nanay ang meron. Baka po nandun nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City. Sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojon Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ah, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ha, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon, nanay. Baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try niyo po muna, nanay. Iutos niyo na lang po, Nanay Feli. Iutos niyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos niyo po na puntahan po yung Rojon mismo, kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos niyo po at baka po nandoon yung ating rice coffee, Nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna, opo, Nanay Feli. Pero, opo, pero itatanong ko pa rin po ito, Nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay po, Nanay. Sige po, tapos balitaan niyo po ulit ako, Nanay, ha?
1: Opo, sana dito sa amin, baka malapit lang radyo sa amin.
0: Opo. Baka po nandun ko, kasi Nanay sa ano, sa pinakabayan.
1: Sige.
0: Opo, sige po. Opo, maraming salamat po, Nanay Feli. Balitaan niyo po ako muli, Nanay, ha?
1: Opo, opo.
0: Salamat po, Nanay Feli. Maraming salamat. God bless po, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye. Salamat po.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969226. 9623, mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa Anibalado Duran.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung adi po namang numero. Tawag niyo po yan, dito po naman sa ating programa. At atin po namang pag-usapan, pagkwentuhan mga kaibigan ang inyo po namang...

Kaya niyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palado doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Eto isang katanungan po mga kaibigan na, Kuya Boy, lagi po akong puyat, hindi po makatulog, konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man, Kuya Boy, 2 oras, mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee mga kaibigan dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin mga kaibigan kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto. Yun nga po yung sinasabi natin, lagi natin sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon at yung bilis ng reaksyon po sa mga bagay-bagay. Kaganapan, sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryosong sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy?
1: Saan?
0: Ha? Taga saan po?
1: Bulan.
0: Bulan Sorsogon. Tama po. Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Tatay Rudy, taga Bulan Sorsogon po kayo?
1: Po.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy?
1: Sa akin, hindi ka nakakapagbawas.
0: Hindi ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na? Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na eh.
0: Marami na. Baka po, tatay.
1: Oo.
0: Baka po, tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Kulang talaga
0: sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa ating po namang rice coffee. Yung pagbabawas po, tatay, eh, kailangan po eh, marami din po yung tubig dapat.
1: Walang baso.
0: 8 hanggang 10. Opo. Kakaunti po yun. Nakakailang sachet po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: 2-3.
0: 2-3. Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw?
1: Iron.
0: Araw-araw. Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay.

0: Tatay Rudy. Nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan, kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat, ano po, ng kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin kumbaga kalusugan. Yung pag-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin. Bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa atin po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Pwede na rin po.
0: Nagkasaan po kayo?
1: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Magaling na po. Hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.5
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na
4: 106.5 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw. Mas gipaligon. O mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Oras, alas 7 imedia.
6: Mga kaparagis, usa ka evangelist.

0: Rin kaniyete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud dos padto siya karon may nakayo
2: taas din sugar sa mga asawa sa
1: 11.7
2: karon
1: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
2: uning baba
1: baba na gikan mong kudiha
2: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
1: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog man kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ni kaloy sa Dios nga wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati nya kaantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa buhi na bista.
5: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023 o bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
6: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
7: Lanong ganaan magkay ka sa kape?
6: Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
7: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
6: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang Bila-Bila Coffee.
0: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, og agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps, ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayong gabi, isa na nito ang mga sugitig babinaw. Kinitibukan nito ang abuton nito ang pagsibiya, mga higala sa abuton sa ato ang pinakalanog ng sibiyanan. This is DXCA 106.3 Bell FM, and we are now simulcast sa atong EM band DXBZ Radio. Magting. Good evening, maayong gabi, isa na natong kamagasugitig babi na. How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin D. Sa ito ang programang TLC, kung True Love Conversation. I'll be with you, mga kaibigan, all the way till make it 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Dito lang sa ito ang programang TLC, kung True Love Conversation. Alas 7:30 in the webinar. Nagkakaisalamas na nito ang mga naminaw din na karoon. Especially sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa mga higala. And of course, sa ito ang mga naminaw sa ito ang sibianan. And of course, sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga tigpaminawan din na karoon. Happy listening to all of you. 7:39 on the clock. Alright, and of course, playing the best variety of love hits, love songs din nila sa programa TLC, kung True Love Conversation. Ang atong official text line number, alas atong mga naminaw din na karon, you can text me your greetings, shoutouts, and your requests. 209-98-997-8890. Once again, this is 09-98-997-8890. Para nga itong ang cellphone number, alas sa itong mga naminaw din ang ganoon. Special sa mga always nga tuning in sa itong program, always nga naminaw sa itong tulungan nun, ha? Sa mga naminaw din ang ganoon, ay magka-wow. Sa pag-text o kapapagtawag sa ito ang cellphone number for you to join and share. Anyway, happy listening to all of you right there, wherever you are, whatever you are doing, just listen. Alright, hi DJ! Yes, good evening, greet lang ko ni Irene and Marife. There is a din kay Ate Joanne, request ko lupit na pag-ibig. This game by Vanessa, salamat DJ. This game from Jinjan of Alubihid, Misamis Oriental. Nagkakay salamat, thank you so much all the way from Alubihid. Nagkakay salamat, ganin yung tiran. Welcome to the show, welcome to TLC. Kung True Love Conversation. Anyway, good, okay. Okay, naman to siya bago nga gisend. Alright, okay. Good evening, Kuya Martin D. Paki-greet lang ko sa Macam family, to Salva, Vega, Anthony, and also to Simbahon, then to all my friends. O kay Bro Aljo na pagkat-anamukat-kat, especially sa koang palangga na siya, Ma'am Jess, Ate Giselle Macam sa may Ozminia sa Buwang del Norte. Thanks, Kuya, request na kong song, My Love Is Here by Eric Santos. And then Only Love by Trademark, that's coming from Lover Boy. Thank you so much, Lover Boy. And a request, Lover Boy, o kining song, asa na ba yun? Alright, My Love, alright, by Eric Santos. Thank you so much, nagkakaisalamas na na ito nga mga naminaw din ang karon. And of course, sa tanan nga mga always nga tuning in sa ito ang mga, yes, sa ito ang programa My Love Is Here. Ayan. Hindi alam ko na, wow, man eh, naara di ay My Love Is Here by Eric Santos. And also Only Love. Ayan. Thank you so much. Nagkakaisalamat has na na ito ang mga naminaw din na karon. Especially siya ito ang mga always nga tuning in sa may Ozminia Zamboanga del Norte. Happy listening to all of you right there. And also kuya, ayan, mga yukog may gabi, mga yukog ka-text mate be kanang babae. Ang akong number is 09-70-736-5680. Okay, so atong balik ko niyang contact number kay mga isyo ka textmate, babae ko, no? 0970-786-5680. It is now 7:42 on the clock. And of course, ang ato nga programa is hatod gyapon sa gamhanan o kabulungan nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolino, ang target line, Power Scent Liniment OL. Alas ato nga magusto nga mag-avail sa product package aron na maangkon ang grasya o kalipayon. Alas sa mga mahiligon o 3D, libre na ninyo maangkon na inyong madawat. Ang yung mga buhaton, i-text lang inyo ang pangalan, address o inyong contact number to 09-38-002-8888. And ito ang ilang TM number, 09-35-588-5488. 7:43 on the clock. You're still with Martin D, and I'll be with you all the way till 9 o'clock playing the best variety of love hits, love songs sa ito ang programang T. L. C.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh,
1: kasinat-kasinat. Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
3: Ug luto na ning kan-on ug sud-an, ma.
1: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadyot-kadyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
3: No need, ma. Nalabhanan ako ang tanan.
4: Kalina ra.
1: Uyon, sadi ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paghanis trabaho.
3: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmeng akong lawas.
1: Kape?
3: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usas ang mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
1: Oh, kanindot, good ana.
3: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
1: Oy!
3: Iya magukas plaza!
1: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
3: Ha? Walking?
1: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kung pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
3: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Paminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana, ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ana, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ng graso o kalipayon. Aron ka mo makatiang

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinaliga pa sa itong programang TLC, True Love Conversation. Yes, of course, ito na itong mga nabinaw din karon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, mga gabis, na narito nga mag-suki, hindi ba minaw din karon second hours na sa ito ang programa. Yes, ang ito ang program music, of course, this is TLC, True Love Conversation. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love song. Hindi na sa ito ang programa, mga higala, and of course, wherever you are, ha? Huh? O sa ilang niya, ang sa inyong ipang buhat, din nagkaroon, ang importante nga magka-oban ta. Ayun! Alright, so anyway, alas sa ito ang mga greetings, shoutouts, you can text me and call me up sa 0998-997-8890. Once again, this is 0998-997-8890. Muna nga itong cellphone number alas sa itong mga naminaw din ay ganoon. Especially sa itong mga always nga nag-tune again sa itong programa. Alam niyo na sa itong mga gipangkilig din ha. Sana all gipangkilig. Okay, anyway, yeah, thank you so much. Hi to Jinjan over at Alubihid Misamis Oriental. So, dapit na ni, actually, dapit na ni siya dito sa may Cagayan de Oro. Next from Alubihid is ang ito ang, no, next from Alubihid, unahan pa yun siya sa Lagindingan. Okay? So, from Naawan ata. Dayon Lagindingan, dayon Alubihid. Wak ba kung masayop? Okay, magbaminaw sa din sa ito ang mga taga-Naawan, mga taga-Mantikaw, at ang mga sugitig baminaw din sa my Iligan City.

And also sa mga always nag-trinigan all the way from Ozamiz City, how are you doing guys out there? At ang mga taga-Tubod, taga-Baroy, at ang mga taga-SND, how are you? Kumusta ito mga taga-SND? Okay lang ba ang lahat? Okay lang ba ang all? Alright, hi Martin D. Ayan, good evening. Magpag-greet lang ko sa kahanginan like Micah Andales. Ganon! To Nestor Candia and to Aljuna Bukatkat, og especially to Ramel Lapinoso. Ang nagpag-greetings, it's me, Marian Rabanuel from SND, Leno del Norte. Ayun, request lang kong song Martin D. Og tanging sayo. ano man, sa iya ragyo ka? Oh, okay, sa iya ragyo na ikunos. Walang makakapigil. Kaya, kuan lang ko kay Ramel Lapinoso lang ka. Thank you so much. Nagkakaisalamat ha sa inyo ang mga always nga pag-tuning in. Sa ito nga programa, always nga na me now yun as always. Especially sa tuwang programa ang mga BE Agoy. At sa tuwang mga dun ay mga problema din ha. Dun ay mga problemang puso. Ayan. Kanabito inyong mga problema nga daw. Makita ninyo nga. Kaya nga. O sa mga problemahan ni. Delikado ko ani kung di na ko ni-share. Basin og malumos ko. Grabe kina malumos. Ay. So inyo nga buhaton is you have to tax me whatever it is. Ayan, ayaw lang ng kwarta. Kaya wasta na. Ang ato alang, doon na mo yung mga problema emotionally, heartily, romantically. Okay, so ipadangat na din sa to ang programa ng TLC. Mau gani. Mau gani. Wala siyang kitawag og True Love Conversation TLC. 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Right here on 106.3 MLFM and simulcast sa itong EM band. DXBZ Radio Magtim. Dito nga nagsaad nga mo purchase sa to ang gamahan at kibulungan nga produkto. Anyway, i-text lang ninyo ang ilaang contact number 0938-002-8888. Kung ilaang smart number, ang ilang TM number mo ang 0935-588-5488. So, inyo i-text inyo pangalan, address, and contact number alang sa to ang mga interesado ang mag-avail sa to ang one package, set of package sa Target Line. Superfoods Perulina, kawan ng Target Line, Power Scent Liniment Oil. Basin og mauna-una niya ni ang solusyon aron yung mga problema og mga soliran ato nga mahatagan og kasulbaran. Pinagi sa kombinasyon ng gitunol og itunol pa lamang. Labi na og mga adlaw nga Miyerkules, no? Ila ang one time big time. One time big time super nga schedule og mga adlaw sa ila nga padaog. Sa inyo lang buhaton, i-text lang ilang contact number anytime. 0938-002-8888. O ka ba sa 0935-588-5488. 9 minutes past the hour of 8 o'clock, you are still with Martin D. Diniligi hapon sa itong programang TLC. Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. Adunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Lanong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yung kumayo yun siya.
5: Murag mo kondisyon imong lawas?
4: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi rag yun sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaan nato ba? Ay, pagdali diha kaunag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas og singsing nga gihatag gitatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: 106.3 Bell.
4: Ma'am, may buntag. Isa may pangalan ni mo og tagadiin man ka.
5: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
4: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
5: 28.
4: 78. Usa may sikreto nga mutaas atong kinabuhi.
5: Gamit ko og Tomkes turmeric powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tomkes turmeric powder 5-in-1. Nagsige ko gamit, kaluoy sa Diyos, kaluoy sa Ginoo. Biyahe kog Iloilo, ako ra usab.
6: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tomkes turmeric 5-in-1.
7: Mao kini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
4: Day Michelle. Interbiyonte ka sa may experience si Mos Bigro.
8: Maayo gid ang inyong produkto dong, daghan siya bakting na. Sa wala pa ko ka Bigro, lahi gyud buta ni sig bakting.
4: Karon.
8: Karon daghan jud siya bakting nga nakagamit ko ang inyong produkto nga Bigro.
4: Kuda ka buk anak kung nanganak imong bigal.
8: Sa wala pa ko ka Bigro, risi lagi ka buk bakting. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 ka buo.
4: Isiyot so?
8: Pag ikatulong

0: nag 21 ka buok.
1: May katulong pang anak.
0: 21 ka buok yang anak. Tayong pagkaupat 23 na ka buok.
1: 23 ka buok.
2: Pare boy. Tinuuna.
1: Ha?
2: Kita gi ko 23 ka buok nang hibok.
1: Tara man.
2: Alagi.
1: Lobo burang sulo ka buok anay gibuhi.
2: Ipusaon mo nang pagka baktina sil mabuhi pa ko ina.
0: Lisan ko sinarong nakakita.
2: Puti na nga tinuod.
0: Hasta iyang bata si Jonald.
1: So wa pa ka nagbigro.
0: Ah, dili imnito lahi ra.
1: Bebok ba rabi, bigro ba gina mga palit? Oh, bigro gi palit, yan pare ko inaro.
2: Bigro pa no.
1: Ila na kabok. Unong.
2: Unong ni kabok?
1: Oh.
2: Kay tulong ko kung bigal ah. Ni balik pa palit na po ko.
1: So, sige ani mo naro.
2: Naro baya.
1: Naro baya. Michelle.
0: Ako sa leg.
1: Sa lugar inyo?
0: Matuog Basak, Yungan City.
1: Matuog Basak, Yungan City. Okay.
3: Mao kini ang testimonya sa atoang bigro. Busaon sa panyo gipaabot. Gamit na sa atoang bigro alang sa inyong mga hayupan.
4: Isi pangalan na to, og taga din. Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Kanlaon.
1: Pula, taga Kanlaon City. O sa katinood, nadungog na mo gikan sa ospital ang bato ni mo sa kidney?
4: Oh, dagan kayo bato na pangihin na ko. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin na ko kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
1: So, dako mayo na ni Gawas?
4: Oh, dako. Sige na, pangihin na ko ito.
1: Unya, pila kanlaon ni mo gibati?
4: Nga, kuhan, masimana.
1: Pero nagamit ka Storm Kiss Turmeric Powder 5-in-1.
4: Oh, mo ito yung nagkakuan nga. Naguhat nung nga ba to?
1: So, dugay na ka nagamit, no?
4: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
1: Nana.
4: Oh, Nana. Wala pa kakainom itong turmeric. Sugan-sugan nakainom ko itong turmeric. Naguhat na itong ba to? Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugan-sugan ato. Wala na yun ko nang iyong sakit ako ang puson. Ma, naguhat ba to?
1: So normal ay panghihi ka ron?
4: Oh normal, ito muna-una, di malisog panghihoy, magutulog-tulog panghihi, kaya sakit kay panghihi. O naayog ikaw.
5: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
6: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dala ang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with barley grass, Tomcase Turmeric Powder 5-in-1, Tomcase Herbal Oil, Bigro para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Primavilla Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa may Gitwan, Agora, Padulong, Spantalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa may Junction Crossing, Tukuran o Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Guide Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo sa may Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa may Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pay niyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw ng Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45, Gasoline Station Balindawak, unahan sa fruit stand. alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, Kaning Luto Outlet sa Ligarda 1, Dina, Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Flores Store, Poblacion, San Pablo. 106.5.

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: kasaysayan ng papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanong sa bagbagdingan. Ug-ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanong sa bagtingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagting o kabulkadas na ining adlaw nga. Adlaw karon Miyerkules, pitsa 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Maing buntag, kutob sumabot sa Sibya sa Rancho Bagting. Niadtong mga sayo, kayong nanikaisikay. Maing buntag ganatong tanan. Kamusta ang mga dapit nga diin? Kanunay paghihapon nga nakasinating kausaban sa kahimtang salakat sa panahon. Kumusta usab gato mga area nga nabahaan? Kumusta ang inyong kahimtang diha? Then sa mga tabang nga gipadangat sa nagkadaiya nga mga LGUs, magimas nagkadaiya mga ahensya sa gobyerno, mga kabagting ug kabukadas manghinauton ta nga naabtan na mo diha. Ining adlaw lain usab nga hugna sa mga balita ug impormasyon natong itunol nga na kaninyo dinhi sa tong pagpanaguban sa lanog sa bagtingan. Sa ngalan sa kinatibukang puwar sa Sanyisan Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. O gagikan sa technical, lahos na nga dusbayog sa palpalan nga transmitter site ng mga bagting reporters. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. 106.7 Radio. Nan mga kabagting o kabalkadas, dito maglangay. Mga ngayong sayran nato, nining buntaga, standby. Aron nga to, ikining ipalanog. Ini sa tong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Ang mga nahipos ng mga kasayuran, labot ni Dinas Fire Station Hugot nga nagsuporta sa advokasya sa LDR-RMO sa pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Sa pamantang mga andam, munyarag na igo na. Samtang sa dugang pang headlines, high value individual arestado, 680,000 nga shabu o gapusil na sakmit sa search warrant operation sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Dugang pang headlines sa mga balita, granada, mga bala o gidudahang shabu na sakmit sa checkpoint sa Maguindanao del Sur, suspect balog na sa bilanggon. Ang mga headlines usab, labot nining subo nga prandungon kay radio technician patay sa pagpamusil sa Sultan Kudarat. Og sa laing bahin sa mga balita, wanted person nga gituho ang suspect sa pagpamusil sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Assistant Schools Division Superintendent na dakpan sa sulo. Ang pang headlines, lalaking nagpakita sa iyang saging latundan na gato sa pasahero. Basa ka ana og kaso dito sa Zamboanga City. Sa pugka, Paul. Samtang sa laing bahin sa mga balita, 30 ka mga exhibitors sa misalmot sa negosyo Agrario Summit and a trade fair sa Zamboanga City. Sa dugang pang headlines, sa mga balita, update sa lakad sa panahon bagyong Josie Denny. Oh, dinigawas na sa Philippine Area of Responsibility. Wala nagdugay, samtang away sa pamilya, may resulta sa pagpandunggab dito sa San Jose. Biktima landig sa balay, tambalanan. Oga, ingon man top 7 most wanted persons sa Quezon Statutory Rape Dakpan sa lungsod sa Tabina. Headlines kito sa mga balita o impormasyon, mga kabagting o kabulkadas. Ines itong pagpanaguban, oras alas 5:11 na. Ang update sa kahintang salakat sa panahon ni Bagting 17, Florenza Fima.
2: BBC Weather Update. Update sa lakad sa panahon na karong adlaw gumikan kay hingpit na nga nigawa sa Philippine Area of Responsibility ang si bagyong si Josie. Hinungdan na nga wala na kitay angayan nga kabalak-an na mahitungod sa dagan sa lakad sa panahon. Matod pa sa pag-asa nga bugtong ang localized sa thunderstorms na lamang maoy makapiktar karong adlaw sa tuang dapit sa nasod sa tibok dapit sa nasod og diin kini ang jutay lamang usab ang puruhan nga dunay masinatian kita nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or diba kagabhion. Matod pa sa pag-asa nga mas mapasulabi karong adlaw ang maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon. Mauna nga wasab kini ang balos human sa taas nga mga adlaw nga nakasinati kita og mga kalit nga mga pagbundak sa ulan. Apan bisan pa man tuod nga lokalay sa thunderstorms lamang ang makaapektar karong adlaw og jotay lamang ang kahigayunan nga ato kini masinatian. Nagpahinomdom paghihapon ang pag-asa nga dili paghihapon kita angayan nga makalimot sa pagdala paghihapon sa mga panangga sa ulan na ug gumikan usab kay dili matud pa matag-an kung unsa kining orasa mabundak o ingon man kung ugaling usab adunay mga lugar nga makasinatig kalit nga pagbundak sa ulan adunay posibilidad nga mulungtad ngadto sa usa oras ang gidugayon niini nga mamahimong muresulta paghihapon sa pagbaha or di ba pagdahili sa yuta. Samta sa pikas bahin, hunas og taos pagadian city karong adlaw, alas sa 6:12 kunyang buntaga, 2.2 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas unyang alas 12:56 adto, negative 0.3 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob pag alas 7 ang takna sa gabi, 1.6 meter ang giladmon sa tubig. Og lawman nga musubang adlaw alas 5:35 karong buntaga, samtang musala usab kini pag alas 6:08 na ang takna sa gabi. Mukha na i-update sa lakat sa panahon, Bagting 17 Florence of FEMA sa Bell FM o Raj Bagting.
1: 106.3 Radio. Radio. Salamat sa nasangpit nga update na may kalabtanan ka to sa kahimtang sa lakat sa panahon. May gani kay wagid pa din tao ni nagpa-labi si Yang Ibate. Si Bagyong Josie, mga kabagting o kabalkadas. Mayroon po din tao makaginhawa yung tao ng mga dapit pinakasinati o grabe nga mga pagbaha. Ano to sab sa pagdungan or kining pagsulod sa habagat o mas gipakusog pa ni Bagyong Inday, mga kabagting o kabalkadas. Muna nga maroon makaginhawa sa puntahan itong mga nanimuyo in towns, low-lying areas, nga kanulayang nabahaan o di ba ka areas nga kanhi unta di mabahaan karon nabahaan na. Kay na naging mga kausaban sa kahimtang slakat sa panahon. Sa kung nakita na ninyo mga kabagting kabalkada sa inyong mga pangpuyan, much better nga mangita na taglaing kabalhinan. Na pwede na itong dito ibutang ang itong panimalay kay aron nga dili po na mabahaan. Lisod na ba yung gaayo mga kabagting kabalkada kay marag magsugod yun sa sinugdanan o nga mabahaan. Na mga angayan na ito nga pag-asairan. 5:15! Inis ito ang tulumanon o kining ito ang pagpadayon paghihapon sa pagtunol sa mga balita o impormasyon. Ganoon ay kalabdanan, nagkatawang sa dagbayan, naglalawigan, naganait nga mga nabi. Ang mga natala o sabgikan sa lungsod sa dinas, gumikan kay accomplishment kining ato sa ilahang kining dinas fire station. Ini may kalabtanan sa hugot nga nagsuporta sa advokasya sa Local Disaster Risk Reduction Management Office sa pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Inuod, ganun sa pamadigay mga andam, yung daigo na. Obya nang magkadipo-dipo kay wa nang andam daan. So mas maayo nga mag-adunay mga pagbansay-bansay. Ganang bitaw mag-drill bitaw, salmot mo na mga drill nga ipahiga yun. O ga, suma palagi na yung tong sarcastic kay pang pagkastorya. Si pag-unsaon daw pagpangandam kay kita kabalog, ganun sa mo igo. Dayon matod palagi, dahil ginato matag na ang panahon. Moragya daw gihapon, ikaw nga, negatibor, pag-aayo. Mga galing nag-drill, kaya ron ang babansay ka, gunsay mong angin buhaton, di ka magkaratol-ratol. At least naka-stack knowledge kaysa wagin patakar kagdagandagan. O, muna nga, kung ano na yung mga ingon-ini nga mga kalihukan sa nagkadaiyan ng mga lungsod o mismong dinis sa atong dapit sa syudad, ay daghan maging mga drills nga ipahigayon. Salmot, ayaw pag-inirehis. Kaya ron sa panahon, naghigayon, namuabot ka ng wadamhang kalamidad, dili ka magkabikos-bikos o dagandagan, nga mura kag nayabag nga wak nakabalog unsa inyong buhaton. Wa po ka kabalog, aha ka mo adto, kay wa po kay apil-apil, lugnay drill, o gagawas pa ni ana, kay kuan po kayo, irihis po kag na mag-drill. Mauna diha, alas 5:17 na, report gikan ni Bagting, 27 Daryl Ayaay.
0: BBC Live Report.
3: Ang Bureau of Fire Protection Dinas Municipal Fire Station Region 9 aktibo misalmot sa mga kalihukan sa advokasya alang sa pagpangandam batok sa kalamidad nga gipasiugdan sa local government unit sa dinas pinaagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office natong Hulyo 14, 2026 nga gipaygayon sa Barangay Ligarda dos Dinas sa Buanga del Sur. Ang mga kalihukan nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa publiko o pagpaligon sa komunidad batok sa natural o hinungdan sa tao nga mga katalagman pinagi sa paghatag og impormasyon pagpasiugda sa mga lakan sa pagpangandam o pagpaligon sa panagtinabangay tali sa mga ahensya sa gobyerno o guban pang mga kaabag. Ang Dinas Municipal Fire Station nagpadayon sa pagsuporta sa mga programa o kalihukan nga nagpalambo sa kaandam sa kalamidad o kaluwasan sa komunidad. Pinaagi sa ligon nga koordinasyon uban sa LDRRMO o guban pang kaabag ng mga ahensya ang stasyon nagpabilin nga ligon sa iyang misyon sa pagtukod og mas luwas, mas andam o mas ligon nga komunidad batok sa mga kalamidad. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting. 106.3 Radyo
1: Bagting. Ayan mo to'y mga kasayuran gikan sa BBC News Center. Dini sa to ang pagpanag-uban sa dugang pang mga balita. Buktang ani sa kalihukan nga diin nakalap ni Bagting 28 ba ni? Bagting 29 manata ni? Bagting 29 dyan. Piazzo Anita's report nga 30 ka exhibitors may salmot sa negosyo Agrario Summit and Trade Fair sa Zamboanga City. Ang mga detalyes balita ni Bagting 29 atong Seran Cherilo Nyutlirazan. BBC
4: Live Report. Miss Salmot ang 30 ka exhibitors gikan sa naglain-laing probinsya sa Zamboanga Peninsula atol sa tulo ka adlaw nga negosyo Agrario Summit and Trade Fair Year 2 nga gisugdan kaghapon Hulyo 14 sa City Mall dito ang Zamboanga City. Ang kalihukan gipangunahan sa Department of Trade and Industry kon DTI Region 9 uban sa Department of Agrarian Reform kon DAR Region 9 ug uban pang mga partner agencies aron mapalambo ang agribusiness ug mapalapad ang merkado sa mga mag-uuma ug kooperatiba. Sa 30 ka exhibitors, 22 ang DAR Assisted Agrarian Reform Beneficiary Organizations kon ARBOS gikan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur ug Zamboanga Sibugay nga nagapasundayag sa ilang lokal nga agricultural ug processed products. Sumala sa DAR Region 9 ang summit dili lamang usa ka trade fair kundi usa usab kini kahigayon alang sa mga mag-uuma ug kooperatiba nga makakaton sa digital agribusiness, farm tourism financing, enterprise development, technical vocational education og youth agripreneurship isip kabahin sa pagpaligon sa ilang panginabuhian o paghimo og mas kompetitibong agribusiness enterprises. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
1: Radio Bagting. Ato yung mga kalihukan nga diin natala gikan sa mga kinibitong sikbit nga mga syudad, mga kabagting og kabalkadas. Kung dunay mga programa kalihukan diya sa inyo hang mga lugar, ayaw gid ninyo na og kalimti sa pag-apil og salmot baka o paymusli aron nga diin maka-apil mo sa programa sa gobyerno. Paunsa man nimo matagamtaman ang mga programa kung ikaw po diha dili mo sanong og magpa-lain-lain rapod. Okay, kinahanglan mga doon naman ay mga gitawag na to o kaugalingon po na to mga tinguha o laka. Wala siya mga kabagting o kabalkada samtang sa laing bahin. Diin ang biktimang katabitong naanod, hingpit na magiging nahawas kagahapong adlaw ni kanyang patayang lawas nga naanod sa lungsod sa Tukuran. Biktima nga na ilang si Joel Umpok 25 anyos sa Kaeski Kagawad o lumulupyo sa Baklay Tukuran sa Buanga del Sur. Diin napalgan ang pateng lawas ni ini kagahapon sa buntag Hulyo 14 sa Procos Menya Corbada Tukuran sa Buanga del Sur. Naman nasa dulan tulog kaadlaw nga pagpangita gikan sa pagkaanod sa suba sa Baklay ni atong Sabado Hulyo 11 gumikan sa kusog nga bulog sa baha tungod usab sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. So muna kagahapon mga higala, gando na paywa na palgan katong naslabangan. og diin na kinibitaw nga subo nga mga palandungon dunay mga pang mga panghitabo nga ingon ini mga kabagting og kabulkada. So careful ha ano mga suba o sapa og dagat basta katubigan kay mohunos ka nagkinabuhi mga kabagting og kabulkadas. Alas 5:22 na sa pagbalik dugan pa mga balita gasayuran atong sayran. Standby lamang kabagting og kabulkadas.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanong sa Bantingan.
2: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kugon, Herbal

0: Virginia.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya ka sa delivery service para sa mga customers. O sa payin yung ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: You and MC1 Hardware.
3: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng maso sustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Set. Health testimonies.
5: Health testimonies.
4: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag permente ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong seed banyawan capsule. Di karon dili na kay ko magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed banyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Onto ito pasigla na ko hindi ko na ako nagtataita ka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko
4: yung pagtatay po ninyo ng dugo wala na?
7: Wala na po at saka iniisip ko po mabuti kuya boy kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano sa maintenance ko yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano doktor ulit wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gyud tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: 106.0 Bell. O kasulbaran sa problema o mangasuliran. 0938-0028888. Tawag na.
10: 106.0
11: Bell. Radio Magbating.
10: 106.0
11: Radio Magbating.
12: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bantingan.
13: Alas 5:29 na kabagting o kabalkadas din sa itong pagpanaguban. Alam na yun tas paghatod sa mga balita o impormasyon. Ngayon na pagyapay kalabtanan ng katawan sa Dagbayan o lalawigan sa Zamboanga del Sur. Diin na ang mga natala ni ining buntaga sa ato ang round up na sa mga balita gikan sa nagkadaiya nga mga rehiyon. Oga dili ta maglangay pa na kining atong talamanan hatod kini sumaing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron Vitaminang Pampamilya. And guys, makaganap kini sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan og may bitamina. Gikans po yan, ato na ni Lolo, ni Lola. Para mga sa mga nag-edad, 0 to 11 months, Vitron drops. Para sa mga nag-edad, 1 to 12 years old, Vitron Zero. Pag ingon man, Vitron tablet. Alang na itong 13 anyos pataas. Ang mababatukan ang sa iyong pagka-angu-anguhon, mga kabagting o kabalkadas. Para Vitron Vitamins Plus Iron, ginawa ka na sa RSB Trading, FDA approved, mapalit sa nagkaroon butik o pharmacia sa inyong mga lugar. Nan oras, salasinggo, imidya na. Ani na tas tong hangayong hatagag pagtagad na mga kasayuran. Nini sa to ang tulumanon. Tungod kay nagastandby na usab ang mga impormasyon nga nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muag. Og kini ang may kalabdanan. Niining sakay itong tanadara. High value individual arestado, 680,000 nga shabu og pusil na sakmit sa search warrant operation sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Ang detalye atong sayran gikan ni Kimberly namuag.
12: BBC Live Report.
0: Sa kote sa kapulisan, ang usa ka high value individual og nasakmit ang gibanabana nga 100

0: Impormasyon to gikan sa Zamboanga, Cebu guys, sa Pikas Bahin. Anito sa mga report usab nga abot og napamanay sa saktong panghuna-huna. Bikan kay dunay lalaki nagpakita siyang saging nga latundan. Grabe na gining saging. Kanto sa pasahero nya pasakan og kaso sa Zamboanga City. Grabe na pud dili na jud mapugan. Kana man ibutang pud og kana bang ibutang na to sa dapat og asa dapita ba? O di kayo magpatuyang na lang sa pagkahigal. Kaya bisag na sa publiko, hala, magpakita na sa mga diangay ipakita. Matod pa lagi sa comment, mura magdako, awa po kuning tanaw. Ay, maraglainan, sulpunta. Alas 5.32 na, dinis sa itong tulumanon, o gatong sayra na maong balita. Ani Bagting, 29, Cheryl, Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
2: Pasakaan na og kaso ang 50 anyos nga lalaking giakusang nagpakita sa saging latundan ngadto sa usa ka babaeng pasahero sulod sa dipasahero ang jeep nga nagbiyahe gikan Arena Blanco to City Proper sa Zamboanga City niadtong Lunes, Hulyo 13, 2025. Ang direktiba sa pagpasaka og kaso gimando ni Mayor Kaimer Olaso human madakpan ang suspect sa Barangay Rio Hondo kagapon sa kadlawon, Hulyo 14. Sumalas ka pulisan alarm and scandal ilawom sa Article 155 sa Revised Penal Code. Ang kasong giandam batok sa suspect. Sa investigasyon na sa Iran nga ikaduha kahigayon na kiningihimo sa suspect. Apan ang unang biktima, wala misang ato formal nga reklamo. Dugang pa sa mga otoridad, residente ang suspect sa Barangay Kasanyangan o gituhang ubos sa impluensya do sa ginadiling droga sa dihang nahitabo ang insidente. Dadakpan gilayon ang suspect, human mikatap sa social media ang video sa iyang gibuhat o humanusab nagpahibalo si Mayor Olaso og reward alang sa makahatag og impormasyon nga makatap abang sa iyang pagdakop. Samtang personal usab nga gitunol sa mayor ang gisaad nga pahalipay ngadto sa impormante o sa mga otoridad nga mipahigayon sa malampusong operasyon. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa BLFM o Radio Bagting.
0: Na dapat takdo sa edad lagi atong pagabuhaton mga kabagting o kabulkada sa itong edad na itong mga nagkadako na dapat mamahimot ang ihimplos kaayuhan. O dili kay magpadayon ta sa itong mga dili maong hinimuan. O kay kisa bagod po'y kisa pag'y magtarog utok nga magpakita ka sa imuhang nga mga pribadong partes kinabuhi. O kanarong pribado nga dagan sa kinabuhi. Ayaw lang ng parte kay maraglahi na gina kay paminahon. O marabag gi kaminusan na lang gid nimo ng mga pasahero nga na diha nga wampun na sila gustong mutanaw ana. Okay lang daw kunog ang ilang nakitaan kay si Juan kanag si Gan, si Nikki og si Clint. Ah, mga buutan ni oi. Mga buutan ni dire. Hindi sila basta-basta gahi gi kay ni sila pa kuno kanabitong na imong regards di kay ni tento sila kayo nga mulingi. Okay, kuno ni sila mga faithful. Faithful sila mga hinigugma. Pero abi ninyo, mga kabagting og kabalkadas, any form sa kanabitong nagadanya o kanabang nagdala og alarma, nakabalda sa transaksyon, nakabalda sa naadihas publiko, especially mga ingon-ini nga mga gawi, mana madakpon gina sila mga kabagting og kabalkadas. So kung gusto ka, kay naadyo kay desire nga ingon na dito pabutas niyong balay sa nang pribadong ikaw ra. Ayaw pangangin ang uban kay wana sila gusto, wana sila itinguha ng mutanaw sa imong show. Oh, why klaro ginintawhana ni. Alas 5.35 na mga kabagting og kabalkadas. Dini sa to ang pagpanaguban o gang dugang pang mga balita ng impormasyon nga itong pagasairan. Naadiri ang mga report usab may kalabtanan ni ining pamilya nga nang giaway o away sa pamilya man ni resulta sa pagpandunggab din sa San Barangay San Jose. Biktima landig sa balay tambalanan. Nga naman po magdinunggabay mag-away nga pwede naman tagbagbabaay. O bahala pang mga gisi ng baba di lang mabot sa punto nga manumbag, mandunggab, bamusil o guban pang matang sa mga pagpasakit o pagpasipala kaya nagpasakit na gay ka sa pulong mangdunggab bagyod. I-report ni Bagting 17 Florence Zofima.
1: BBC Live Report.
3: Nagpabilin karon nga nagtago-tago ang suspect or igsuon na sa biktima ko na diin human ini nga giunay o gadunggab ang iyahang ambot igsuon. Manghod ba kanin o magulang basta kung magibutang ang usan ini kaedad nga kini

0: ang biktima nagpagidaron og 42 anyos nga managsama kining construction na worker. Gingon ang gumikan lamang sa away matud pa sa pamilya mao'y hinungdan nga nabuhat ang krimen. Nasayran nga alas 9:30 ang takna kagabi nahitabo ang insidente sa may BF Araw Avenue sa may atubangan sa construction site sa may dapit sa Black Hotel Barangay San Jose Pagadian. Nasayran nga nakadawat na lamang og taho ang Pagadian sa Police Station nga dato higayon na adunay usa ka biktima nga nalandig sa Balay Tambalana na gumikan matutpa kay nakabaton kini og sama dinong gabana sa iyang liog ug lakip na sa iyang tiyan. Sa pagpahigayog imbestigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga ang biktima is mao dito ang igsuon ra sa mga suspek o gihatod pa kini sa Balay Tambalana og human nato higayuna kalit na lamang nga ning biya ang iyang igsuon nga mao'y suspek og hangtod ni kasamtangan kini ang wala na nasayran kung asa na kini nagtago-tago. Dugang pang nasayran nga sa wala pa nahitabo ang insidente, ang duha ka managsuon na nihapon matutpakine sa may Barangay Santiago o human silang pagpanihapon kini ang namalik na kundiin kini sila gatrabaho. Pag-abot matutpa sa lugar, kiingon nga giagne sa sospek ang biktima nga magsumbagaya. Apan sa wala damha kalit na lamang nga nikuha sa iyang kutsilyo ang nasampit nga sospek o sa wala paglangan-langan gidungga bang iyang igsuon. Sa kasamtangan ang biktima padayon karon nga nagpaalim sa Balay Tambalanan samtang nagawhag usab karon ang personahe sa Pagadian City Police Station nga kun ugaling si kinsa man nga dunay kasayuran kon asa na himutang o nagtago-tago ang sospek makikutay gilayon sa ilahang buhatan aron kini mapasakaan og kaso. Samtang sa pikas bahin aduna usay senior citizen ang gikulata o usa ka construction worker nga nagpangidaro na ang nasangpit nga kining construction worker o 27 anyos samtang ang ang biktima nga usa ka senior citizen nagpangidaron kini og 67 anyos. Nahitabo ang insidente sa Purok Malambuon, Barangay Balangasan, Pagadian kagabi usab alas 8:30. Giingon na nga ang suspek gumikan matudpa kay giakusahan matudpa kini nga nangawat og pabo og moy hinungdan nga walay pagduha-duha na suko ang suspek og didto yang gikulata ang nasangpit nga biktima pinagi matudpas paghapak nini og kini nga plastic chair og lakip na usab nini gilabay pagbato nga naigo ang tiil sa nasangpit nga biktima. Sa kasamtangan ang suspek na nakaroon sa kustudiya sa mga personal kustudiya sa Pagadian City Police Station. Bagting 17 Florence Fima sa BLFM o Grudge Bagting 106.2
1: Radio Bagting. Eh siguro to giagni o gihagit siguro to binuang ko na giagni bagsumbag para may naggariha sa nga pasumbaga lang kung bibisag isa lang pasumbaga lang kung bibisag kasa lang lahi po to pero dili di giagni maanin na anil di rin magsumbaga ita dili ka nang manghagit kaning hagit lagi sa sunod gali dito maghagit-hagit kaya makasdan niya ito intimanuhan niya pagaman may gani ginalabas Balay Tambalanan pamilya gali pamilya ta dili kay magabot sa punto nga ato ang pasakitan na itong isig kaingaw nag isig kaigsoon okay aron nga diin ang pamilya nga diin gitukod sa inyong mga ginikanan dili maguba o ang inyong mga ginikanan dili masakitan sakit gani sa part ng ilang mga anak nang giaway mga kabagting ng kabalkada part sa mga ginikanan gawas ni adtong mga ginikanan siguro ng tigag balatian ambot og napamana karon daghan siguro alas 5:41 na mga kabagting ng kabalkada tabuktangan is report ni bagting 98 Kimberly na muagay radio or radio technician patay sa pagpamusil sa Sultan Kudarat subo kay panandungon kay kuan magunin siya kabahin ni siya sa amuang NDBC kabahin mapil man mi sa NDBC so appeal po ni sila amuang mga nakahimulalong nas dihang amuang gi bisita ang ilang registration kani addo so ang report ni ini atong sayran pinagi ni bagting 28 Kimberly na muang
2: BBC Live Report Patay ang 56 anyos nga radio broadcast technician human gipusil sa wala mailhing mga armadong lalaki samtang nagbiyahe sa Cotabato to Davao National Highway sa Barangay Limbo, Sultan Kudarata, Maguindanao del Norte, alas 3:50 gahapon sa hapon, Hulyo 14, 2026. Ang biktima giilang si Dennis Pido, residente sa Sinsuat Avenue, Cotabato City. Sumala sa inisyal ng investigasyon, nagsakay siya sa iyang Honda CRF 300 danga motorsiklo sa dihang gisundan kini sa laing motorsiklo. Pag-abot sa mga lugar, giduol siya sa mga suspek o gipusil gamit ang mubong armas ug dali nga miikyas paingon sa Cotabato City. Gidala pa sa mga responding kabulisan ng biktima sa Cotabato Sanitarium and General Hospital apan gidikarang patay na tungod sa mga samad pinusilan. Na-recover usab sa soko ang upat ka baso sa bala ug usa ka deform nga bala sa lugar sa insidente. Samtang nagpadayon karon ang hot pursuit operation ug investigasyon sa kabulisan na aron mailhan ang mga suspek ug matino ang motibo sa maong krimen. Bagting by the Ocho, Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radio Bagting.
1: Ato yung mga kasayuran o detalyes report labot na itong pagpamusil sa saka radio technician. Nakapasubos pamilya o DS family sa NDBC family sabi. Sa Pigas Bahin, top 7 most wanted persons sa kasong statutory rape, Dakpan Stabina, Dagting, 17, Florence Afima.
3: BBC Live Report.
0: Alam po son nga dakpan sa mga otoridad ang usa ka top 7 most wanted person na dito sa Tabina, Zamboanga del Sur ko na diin ang nasangpit nga individual gingon ng ni kaso ng statutory rape. Usa ka 45 anyos nga residente sa Kabasalan sa Zamboanga Sibugay ang nadakpan sa may Lumbog Tabina, Zamboanga del Sur human na Colombia, Zamboanga del Sur human kini nga napagawasan og warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 9 Ipil, Zamboanga Sibugay nga pinitsahan og June 24, 2026 walay bail bond girekomendar sa gasamtangan kini ang anana sa kustudiya sa Tabina Municipal Police Station sa nagpaabot na lamang sa tugmang kasong ipasaka batok kaniya. Adunay nadugang nga mga balita kung diin usab adunay usa ka vendor nga nagpangidaron og 40 anyos nga nakabaton kini og first degree nga pagkasunog sa iyang kining lawas human nga ning buto matud pa ang improvised nining cooking stove. Nahitabo ang insidente kagahapon alas 2:05 sa may Purok Pitogo, Barangay Poblasyon Pitogo, Zamboanga del Sur. Dalisab kining girespondihan sa mga personahe sa Pitogo Municipal Police Station human kining nakadawat o gataho gikan sa nagpakabanang lumulupyo. Sa pagbaghay investigasyon na siren nga samtang nag-refill nito higayuna ang biktima sa iyang improvised cooking stove o gadiin na damat ba kinigisagol nga kerosene o gasolina sa dihang kini ang nagprepara sa iyang pagkaon nga giprepara apan kalit matutpang ning buto ang stove ni ini. Ang biktima daling gidala sa pinakaduling balitang balanan alang usab kini sa dinalian nga medikasyon. Bagting 17 Flores of Fima sa Bell FM o Radyo Bagting
4: 106.3 Radyo Bagting.
1: Oras sa 5:45 na
4: 106.3 Radyo Bagbagting.
5: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
6: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Kaman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa pambayon. Tapos eh, ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga ni na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. mao na itong pagtikna ko ng duha ko pa, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binag-inayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo.
8: Uh-huh.
7: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
8: Ah,
1: asin.
8: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mas man, pero malabo ang linya.
8: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo. Uh-huh.
8: Aha.
7: Kaya tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
10: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
6: Sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Teka, tikos man ako. Mamay ko ano sa doktor.
8: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
6: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 5:49 na mga kabagting o kabalkada. So, gadini paghihapon sa itong pagbanaguman lanog sa bagtingan. Wala pa may kompletong detalye. Labot nga ito nga nahitabo nga kinibitong pagkalambigit sa aksidente sa saka multi-cab diha sa may Balintawak, Aurora, Zamboanga del Sur. Mga kabagting o kabalkada sa gabi, iba ito no? Nasangpit nga panghitabo. Oga diin karon na to ang sairan kinaka-standby usab si Bagting 27 Daryl Ayaay. Update na sa das mga kunabitong produktong produktong petrolyo. Okay na may changes nga nahitabo atong Martes. So karon natong sairan kung pila pod nga pila na ba ni us-us na ba ni pasubida pa ba gihapon. Oga diin na to ang pag-sairan ng detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
4: Market Report.
1: Good morning, Yang.
12: Yes, mayong buntag ni Modia Bagting 16, sila pina sa itong mga suking pig paminaw. Live kita dere mismo sa may Balintawak gasoline station. Ang mga orasa ito ay tunol ako sa tanga presyo sa petrolyo. Kundi na doon ay pag-usbaw o 2-4 kada litro. Karoon natong sairan. Una kita sa Petron Santa Lucia. Diesel 76.20 centavos kada litro. Turbo 79.20 centavos kada litro, extra 73.90 centavos kada litro, XCS 74.90 centavos kada litro, og sakero 109.20 centavos kada litro. Sa GTV Barangay Gatas, J Power Gasoline, 73.30 centavos kada litro. Fuel Save Gasoline, 72.80 centavos kada litro. O ang Fuel Save Diesel, 74 matag litro. O dinhi mismo sa Phoenix Balangasan, Diesel, 74.50 centavos kada litro. Super, 72.90 centavos kada litro. O ang Premium, 73.40 centavos matag litro. Mukha to ang kasamtangang presyo sa petrolyo. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Belatem o Radio Bagting.
1: 106.7 Salamat sa nasangpit ng mga presyo Bagting 27. So giya to sa mga motorista, iawat na lang makabala mo, asa mo dapit ang mapadulong kung kamo ang magpa ubil sa inyong mga sakinan. O sa mga dipaseroan ng mga motorsiklo o di ba ka ang single motorcycle. Okay, alas 5:52. Inita sa mga balita usab may kalabtanan ni ining sa mani mga report gikan ni Bagting 29. O dito sa suluh mga kabagting o kabalgadas. Ining may kalabautan sa iyang mga nakalap ng impormasyon. Wanted persons nga gituang suspect sa pagpamusil sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education Assistant Schools Division Superintendent na dakpan. Ito sa sulo ang detalye sa report na Ibagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan.
3: BBC Live Report.
9: Nadakpan sa mga otoridad ang most wanted person nga gingong suspect sa pagpamusil sa education official atol sa manhunt operation nga gihimo sa Barangay Gimbalagasan parang probinsya sa Sulu. Nailalamang ang akusado sa alias Ning, 22 anyos din sa kinikatap 8 most wanted person sa Police Regional Office 9. Nasikop ang suspect pinasikad sa gahom sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte sa hulo niya itong Marso 2, 2026 alang sa kasong murder o walay takdang piyansa. Din gituhang nalambig ito sa kini sa pagpatay ni Sunatria Gaspara, ang Assistant Schools Division Superintendent sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education kon MBHTE Sulu, nga gipusil sulod sa iyang opisina sa downtown Hulo niadtong Pebrero 7, 2026. Ang operasyon gipangunahan sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Sulu Provincial Field Unit uban sa 41st Infantry Battalion, Philippine National Police Special Action Force kon PNP SAF o gubang Police Intelligence Units. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
1: 106.7 FM. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Tabok tangan to sa Granada ang mga bala o gidudahang shabu na sakmit sa checkpoint sa Maguindanao na Del Sur. Suspect balog na. Bagting 28, Kimberly Namuhag.
3: BBC Live Report.
2: Arestado ang 39-anyos na si Asraf Maulana ato sa checkpoint operation sa Coronadal Cotabato Highway sa Barangay Tambunan Tugen, Dulungan, Maguindanao del Sur niadtong Hulyo 13, 2026 sa buntag. Sumala sa Gindulungan Municipal Police Station na nagkamatikod sila sa mga rifle magazine nga nigimaw gikan sa green nga bag nga gidala sa suspect samtang nagsakay kini og itom nga City Badger Kawasaki nga motorsiklo. Sa inspeksyon nasakmit ang upat kalong rifle magazine sa nga doon ay 120 kabuhing bala tungod na pagkiyas ang suspect sa pagpakita og legal nga permit sa pagpanag-iya ni ini. Nasakmit usab sa operasyon ng usa ka granada, usa ka pakete sa drugang sabu, usa ka pouch wallet, green nga bag ug ang motorsiklo. Ning kasamtangan gipasakaan og kaso ang suspect tungod sa paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, RA 9516 kon illegal possession of explosives og RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM og Radio Bagting
3: 106.7 FM.
1: At alas 5:56 na mga kabagting o kabalkadas o mga balita katugikan sa mga silingan ng mga rehiyon samtang sa Pikes Bahin. Doon na po'y usa ka pinasahi nga balita kay sundalo ang ipatay ni siyang misis. Ang ginang usab, patay usab sa iyang kinibitang ng sige nga lang na ugangan. Isangkot nga tos dugoong pagpinatyanay ang malipayong tag-outing sa saka pamilya human nga gipusil sa saka misis ang iyang sundalong mister ubang kini sa ilahang panaglalay samtang giluba-luba usab sa na, usab ang kining misis sa ni Balos o kining kining iyang ugangan nga ni Balos kibalig ginikanan sa lalaki dito's Bacolod City, Negros Occidental. Sigon pa sa report sa Bacolod City Police nga nahitabo ang insidente ni anang Hulyo 12 sa ilang panimalay sa mga nagtiayon sa Barangay 3, Bacolod City. Iila lamang ang mga nangamatay nga pangalan nga si Private First Class Paul, 31 anyos, miyembro sa Army's 11th Infantry Battalion nga nakabase sa Chateau Negros Oriental o misis na ini nga si Alias Leonora, 28 anyos. Sigon sa investigation nga nakabaton og panaglalay sa mga nagtiayon nga misangpot nga dito sa kinibitaw, gikan silang nag-outing, nakabaton sila og panaglalis. Sa dihang kumprontahon sa nasangpit nga misis, gikumpronta sa misis di ayang iyang mister nga sundalo labot sa iyahang pagpanghipo sa pribadong parte sa lawas na ining kining iyahang mister nga si Alias Edwin sa iyahang manghod. O, diba? So, ang ganing gitawag na tag iyahang ugangang lalaki nang hipo nga dos manghod sa maong nga misis. O gadiin na auto'y hinungdan sa ilang panaglalis. Kaning panaglalis nga nisangpot nga dos dugo nga panghitabo ang pamilya sa kining nga managtiayon nga outing labot nito higayon na kay may kalabtanan sa selebrasyon sa ika-14 katuig nga adlong natawhan sa iyahang nga manghod ni ining maong nga misis. Ikataho nga gitukmod sa swimming pool ni Edwin ang iyang ugangan ang igsuon nga babae sa nasangpit nga misis og diin gihipuan kini sa iyang masilang parte aron na diin dito nahitabo sa swimming pool diin na kini usab iyang girason nga to sa nasangpit nga sundalo pan nakabaton kini og intentional og dili maayo matudpang panag inistoryahan ay misangpot sa panaglalis. O gawa na uyun eh ang mga pulong ang nigrawas sa ilang panaglalis, no? Aming sukuas misis, kinsa ba malipay o gipuan ng mga igsuon? Iba kayo magbakigamatay po gano'n. Gikuha nini ang Glock 17 9mm pistol sa service firearm ni PFC Paul. O gadiin na gipabuto. O gahinungdan nga naigo sa ulo si Paul. Oga nakabaton gayod oga higayon nga kini ang nahayad ngadto sa ilahang ining salog nadungog usab sa iyang ugangan nga si Edwin nga kini mo hinungdan ang buto sa armas og giadto niya iyang daughter-in-law nga nakita usab niya iyang anak nga naa na sa salog naghayad og gikuha niya ang kutsilyo sa kusina og unsi gayod ka sama dinong gaban ang iyahang nahimo iyang giluba-luba ang iyahang daughter-in-law dead on the spot ang misis o ang mister sa samtang diin nagpadayon pang investigasyon labot sa mga panghitabo pagkapaita mga kabagting ang kabalkadas ano ang resulta nga to ang pag-asairan o aning resulta nga 563 ang resulta o salamat usab gayos mga nagpadangat sa inyong mga mensahe padangat na lang na inyo i-flash na sa screen o thank you so much makanunayon inyong pagpaminaw dinhi sa atong pagpanag-uban sa lanog sa bagtingan bueno wala may igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa ato ang tulumanon nga tulo sa sumayin kababuton sa sad paniyawan herbal capsule plus mangosteen ang pulong nagganayon sa Psalms 103 verse 8, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. Ako si Bagting 16. Vanessa Cagas Dumacol, nagsalamat, maayong buntag. 106.7 Radyo Magbating.
13: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
13: The angel of the Lord declared unto Mary,
14: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Behold the handmaid of the Lord.
14: Be it done unto me according to your word.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: And the Word was made flesh,
14: and dwelt among us.
13: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
14: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
13: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
14: that we may be made worthy of the promises of Christ.
13: Let us pray.
14: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
14: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
13: Saint Cecilia,
14: pray for us.
13: Saint John Baptist de la Salle,
14: pray for us.
13: Leave Jesus in our hearts forever.
14: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
16: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
15: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
17: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
18: Sana all.
17: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
19: Oh no!
17: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Alas 6 sa 8 na itong oras, kabag ni Kabalgada sa may punta ganin yung tanan, adlaw karon ng Miyerkules sa Pizza Quincenas bulan na sa Hulyo 2026. Niabot na kita sa tungatungang bahin sa bulan sa Hulyo, kabag ni Kabalgada, dali rin yung gayong mga adlaw, no? Ewa paspas kayo ang mga adlaw, muna giingon nga ambot na lang yun. Kinahanglan po nato nga paspasan og jutay nga tuang mga liho kay aron usab nga sayo dili nga mahuman atong tagsa-tagsa kay maging buhaton. Alagan ninyong tanan maing buntag pagadianon sa Zambu Surians. Sulo sa 54 ka barangay ni siyudad sa Pagadian ang human 26 ka lungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur. Maglakip na usab sa makasalinganan ng mga probinsya nga nagpaminaw karon diri sa Tolomanon ang bagtingan sa katawhan. Good morning kaninyong tanan. Sa ganuna, yaku niya magkauban si Bagting 17 Florence Afima. Mga topiko nga itong hatagan kabag digabalkada sa mga pagpaklaro, ilabi na sa mga panghitabo sa tuang tagsa-tagsa ka mga komunidad, no? Kinahanglan nga masayod ang tanan. Aron sa kabag digabalkadas nga dilita mahimong unsaman. Mahimo bitaw nga walay kasayuran ba kun baga mangmang, no? Pait po kinitawag tag mangmang, oy. Walay kuan, walay kuan ba? Walay nasayran kun baga, no? So wala ginhalan magpakabanata, lagi ba kitang mga ordinaryo magkatawhan na kay kini mo yato ang gikinahanglan labaw sa tanan. Sana all bagong ligo, muraga kuan ni ba? Murag kini akong nasa atbang kay muraog nakapaldo ni gabi kay bagong ligo. Panaminaw. Anyway, guys, ganin yung tanan. Ay, nako. 0938207764 atong text line, kabag di kabalgadas. Atong usbo atong text line, 0938207764. Alang sa inyo mga mahinungdan ng pabagting or dibagha mga katuyuan nga pwede nyo ipadangat dire sa atong text line. Alang sa inyo ha, nga gustong ipadangat, diya, padangat lang ha. Ay na mo sige o pag ay no palangan-langan kabag digabalkadas karon usab nga to nang mahatag pagtagad kuno galing unsa man ang inyuhang mga gustong ipadangat diristong pagpanaguban. Ato sa dibayag mang buntag sa kanunay mga drivers, mag-uuma, mananagat, mga negosyante sa tanan, mga estudyante, bango na, ay na mo paglangan-langan pa karon dili mo maunsa man, dili mo lagi mga late, kalisod na kayo mga late mo karong mga panahuna, di ba? Sa kinahanglan, kabag di kabalkadas, paspasan og juta ang inyuhang mga lihok niha. Aron nga, makapadayo na mo sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga tahas. Oy, kagabi, dahil no, katungkol doon sa ka-multicab, ganahulog sa pangpang dito sa Barangay Balintawak, Aurora, Zamboanga del Sur. Gingon, kabag di kabalkadas, nga kini ang kuan, paing residente matutpang sakay na ito sa tuho sa Mulave, no? Nga kini ana disgrasya sa Barangay Balintawak Aurora og swerte na lamang kay nasangit ang maong multicab sa usa ka dakong kahoy no nga mo hinungdan nga wala kini nalahos dito sa may sapa pastilan swerte ra gyud magingon makatabang ra gini ka usahay ning mga kahoy kabag digbalkadas da prince kadalanan no so ato pang gikuan gipaabot ang journal or ang kompletong detalye niini. Mga kabagtig, mga kabalkadas, mahitungod bitaw itong aksidente sa Aurora, sa may Balintawak, ang wapas siguro na human, ugdok-dok, ugbalita nga ito ang mga PNP sa Aurora. Good morning, ma'am or sir. No? Sa basin, pwede na mapasa or di ba ka, diri sa ito ang diri ninalangan sa may ZSPPO, kabagtig, kabalkadas. Naway, pabuton lang na ito. Kung kisa may mga sakay na ning mga taaning nadisgrasya, diri sa Balintawak, Aurora, Zamboanga del Sur, no? Manigingon nga mag-amping sa pagmaniho. Kung katulgon man o galing, mas mayo nga mupadaplin sa dalan, matagpila una, no? Ay ha, mupadayon sa inyuhang mga lakaw. Alas 6:12 na itong oras, kabag di kabalgada, speaking of lakaw, speaking of kining mga pasahero, mga sakay, oy, katong pahimang no ha, nga katong mga hornihon kayo nga mga kuan, mga pasahero dihang dapita, di ba ka conductor or di ba ka mga driver, agyod in town mo, gasundog atong gihimo sa usa ka individual nga sa Zamboanga City, aron nga dili mo pasaka ag kaso, no? Ana pa si Cheryl kay gamay daw. Si Cheryl na kayo magkakuha na to, tabadido. Sa to, saging kuriket o saging latundan. Bitaw oi. Mana yung gabag di Gabalgadas, no? Kuno galing kana bitaw nga tigang na tigang kayo. Oh, kuno galing tigang na tigang nagyugayo. Mana yung gabag di Gabalgadas nga pangita na lang mog lugar kung asa mo pwede makapahungaw. Dili kay dihagid sa mga dipaseruang sakyanan, no? Diha mo magpakita sa inyo hang mga saging latundan o saging kurikit dihang dapita nga kung na diin makahatag bitaw o kamang makaululaw, no? Gawa sa nakabagdig balkada sa murag matruma ang imuhang tapad, no? Samuta magbabay ang imong tapad. O daghan narabay mga inani nga instances or mga insidente. Katong gipos, diripod, katong dres pagadian. Kailain punto dres nga kaso sa pagadian katong bao-bao drivers kay kuan. Katong magtawagan eh, katong mag-topic og binastos basta kay usara ka pasahero nga babayi. Then katong nangihi nga gatubang sa babayi, di ba? Mao ni mga kaso sa pagadian. Dong sa pato, katong nga gi-attempt lagi daw nga gipakita siya. So, gamay ra ba kayo ang imuhan? Wala mga boys, oh, agid mo pakita diha kung nugaling alanganin ang inyuha kay basinuyog sa wayo na sa... Bitaw, wala na yung gabag ni Gabalgadas ba nga dunay kaso ni ini, no? Dunay kaso nga pwedeng atubangon sa usa ka individual nga kinibitaw nga dili makapugong siyang kaugalingon, mga lalaki, nga dili makapugong siyang kaugalingon nga mapakita gayon sa iyahang mga binuhi dihang napita. Oo, pribadong party sa kalawasan. Una giingon nga kuno galing dili man mo kalika dili gyud malikayan han sige pangitag sira paipiti.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
0: Pwede lang gali kapag nagbalgadas, kadali rin ang nanakpan na sangpit ka individual, aron sa kini mga mapapanubag sa inyahang salaod bang nahimo, no? Pag binastos magunig kapag nagbalgadas, no? Mayon tao, giingon tag, walay dili, di pasero ang sakyanan ang iyang gisakyan, okay, raon tag, private ang iyang gisakyan ng sakyanan, di na, giingon tag, iyahang uyab ang iyahang kauban sa sakyanan. Dili po, kikauban rin yung pasahiro, di ba? Sa ingon ini nga matang bang kini nga mentalidad sa tao, ingon tago sa bani. Sakto pa bani siya panghuna-huna ning tawhana? O dunay kulang, no? Kulang o panghuna-huna. Ang ano mo buhat mag ingon ini, kapag nagkabalkadas, no? Mga malaw-ay nga butang, ikaduha, dili lang dahil kini ang unang higayon, no? Nga yahaning gibuhat ning maingontang magpakita sa iyahang saging latundan o saging kuriket kabagtig kabalkadas. Oh, magpakita ang resulta kini karon ang nadakpan na sa mga awtoridad o kini ang pasakaag kaso kabagtig kabalkadas, no? Pasagaan kini kaso aron nga mapapanubag ang kining nasangpit nga individual. So lessons learned sa tuang mga drivers or di ba kaha sa tuang mga pasahero basit pagkinsa drivers sa conductor di ba kaha mga kining pasahero nga wala nagyod marag libog na libog nagyod gayo di ba so mo ni ang tuang makuanig pagtulunan kapag nagkabalikado sa gato po mga babae nga na biktima no ay mapagpakahilom o kinahanglan po nga hala sige lihok mo pahibalo mo dihan dapita anak bitaw kinahanglan na reklamo mo dito sa kining atuang kapulisan aron nga dili mag-anad ang kining mga individual nga ingon ini og mga mentalidad kabagdig kabalkadas kay kuno galing manggod no magpakahilom lang ka dili ka muga mureklamo mugara man ni inani nga matang sa kaning tao ba no mao na nga kinahanglan aron nga maso mapakgang mapapanubag sa iyahang nga salaod nga nahimo kinahanglan na nga mureklamo gayod di ba. Ikay, ayha pa mo reklamo kuno galing, ayha pa mo paggawa sa iyang sentimiento. Kuno galing nga kabagdig kabalkadas nga aduna na isang ning reklamo. O ayo pa butang nga maunhan ka kun dili mas maayo usa sa biktima magpakita gayod og kana bang igong kaisog kabagdig kabalkadas sa pagreklamo, di ba? Dili kay masige lang tagbagutbot diri ko to social media. Usay ang social media kay dili pud makahatag kabagdig kabalkadas og solusyon, no? Ang sakto nga pagreklamo nimo sa hingtongdan nga buhatan mao gayoy makahatag og kasulbaran na ining tanan kabagdig kabalkadas. Dili lamang diri na matagingon ha, dili lamang sa mga kasiti na hitabo ning ingon ini nga matang sa pagbinastos ba sa iyang kauban nga pasahero or di ba kaha wapun ni gikubot siya manggod gikining niya maong individual pasahero driver basta kay ang siya kauban lang gina tahigyo na nga sakay, no? So muna, dire sa pagadian, hinoon, taod-taod na, nga wala naman eh, nahitabo, kabag di kabalkadas, human nga nasampulan tong mga drivers sa bababao kaniadto, nga mga bastos po, nga pagka-klasis tao ba, no? Nga maghagit-hagit, o, oh, doon na patoy uban ganin, ng ingon nga, doon ay mga pasahi, mga drivers, kaya mag-sig, hikap-hikap sa lawas, mga ilang pasahiro, basta mora lagi usa, no? O dito, nasuta, kabag di kabalkadas, nga sagad ay katong nalambigit sa mga ingon taga, laway nga binuhatan, is katura pong, kano ba nagbalik-balik, bitaw, nag-anad, kaya walay ning reklamo, kabag di kabalkadas, no? So muna, ito ang mga tinugyanan sa balaod, nahanglan ngayon, monitoron sa nato kanunay, kung kisaman ugaling, ahaman ni na kwan, ahaman kisaman under LTFR iyo, di ba? Kung diri sa pagadian, o LTFRB usab, kung kining sa tuang mga sakyanan, di ba? Yung pagkahuman sa mga pasahero, o hinoon sa pasahero, kabag di kibalkadas, kay juta ramang yun yata kayong instances, nga kining bitong magbinastos, kaysa tuang kining nasairan o apil gani sa kining kauluhan sa Metro Manila ang nahitabo kabag di kibalkadas kayon sa man sagad pod kay ang magbinastos kundi li conductor kay driver, di ba? So inana ba so muna ang kinahanglan ha nga di nata muningon ba ang mga lalaki intawon na no kundi li gyud magwanta hala sige anaog sa imong gisakyan og pangita na lang gyud og hagadapit pwede ha. Kaya yalisod na kayo, magatubang pahinoong kagkaso kabag di kabalkadas nga wasa kineng imuhang pakwan. Wala sa imuhang, wala damha ba? Wani mo damha nga dunay kay kaso nga tubangon. No? Managingon nga every, unsa man, every nga imo kineng nga desisyon, every move nga imong ginabuhat, dunay kineng mga salaod nga pwede nimo nga tubangon kabag di kabalkadas. Alas ay sa 20 na itong oras sa dripag ihapon sa ito ang pagpanaguban. Ang ito ang programa sa kanuna ito sa pasalamatan ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health Kabagdi Kabalkadas nahimuta nga sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Alang ni atong mga gusto nga magpa-check up sa inyuhang aron nga magpabiling himsog ang panlawas o kabagtig kabalkadas. Diri na pa-check up sa Camp Health Multi-Specialty. Doon na sila mga espesyalistang doktor. Sama nila ni Dr. Gino Oliver Bancoro sa Internal Medicine. No? Ingon man si Dr. Vian Vivina Bancoro, Dr. Vian Tolido, Dr. Carlo Tagos, Dr. Heidi Abalye. Alas dugan kasayuran, pwede mong tawag or mutext cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty Kabagting o Kabalkada sa no aron nga magpabiling himsog o basko kag inyong panlawas. Good morning sir, naalang ko pangutana ba, obligasyon ba sa mga bata magdala og bangko kada isa sir, plastic nga bangko, grade 9 akong estudyante sir sa nga high school, bisan unsa ra man na ilahang ipaamot sir, electric fan. May napita nga eskwilahan ma'am, unsa ni nga lugar, good morning sa imo ha ma'am or sir, no? Oh, good morning, asa ni napita sakop nga tulunghaan, kay kuan man ni, dili ni, asa ni siya, private or public? Naminaw pa ka ma'am? Oh, good morning. Naminaw ka kayo. Nanawag man ka. Buna ko natubag. Nag-onboard man good ko ma'am, no? So, good morning sa imo ha ma'am or sir. Palihog daw kong follow up ani ma'am. Unsa ning eskwilahan? Private or public? Then, asa ni dapit nga eskwilahan? Okay, ngalan naman ko sa eskwilahan, no? Ang imuhang kiningibutang dani? Ngalan lang sa eskwilahan imong gibutang. Palihog daw kog follow up ma'am or sir baka ni. Aha ning eskwilahan private or public ba ni? Oh, karon ato aning ma-follow up kung diri ni under sa kining Zamboanga del Sur Division Pananglitan. Ha? Sige, paaboto na ko imong kining balik nga reply ma'am or kining message. Oy, oh kung usta man dai tuod, dipped basin kulang. Public sir. Ah, sa kuan. Kining tawag nini. sa Labangan, no? Labangan ni Lantian High School. Asa man ni? Good morning. Asa man ning kuan? Tawag ani. Kining ina pangalan ng imong gibutang ma'am, imo ning estudyante or pangalan sa eskwelahan? Ha? Palihog daw ko, ma'am B. Unsa ni siya? Kining pangalan o apelyido, unsa ni siya? Pangalan ni mo, pangalan sa imong estudyante, or pangalan sa school, sir? Ah, pangalan sa school. Okay. Kining kuan? Clint. Clint. Ay, Nikki. Kasi may atbang na ko. Tawagan na to, Sir Nilo. Oh. Kanusa lang ni nahitabo, ma'am? Kanusa lang ni nahitabo? Ay kabalaka kay kuan, magpabili ni nga kining kuan. Dili na to i-on-air imong number, di pala to ibutang imong pangalan. Okay? At ito rin ipaklaro. Kanusa, manguta na lang ko, kanusa lang ni nahitabo nga ang mga estudyante nga grade 9 padadon og bangko? Ha? Ang kining kuan, tawag ani? Unsa ni siya gisabutan sa inyuhang mga gisabutan ninyo mga ginikanan? Oh. Ha, sige, ato ning klarohon be. Kaya good morning. Aha, gini ang kining kuan. Kining eskwelahan na kadali lang ha. Wala ra ba kuy mag-load sa kuaning kuan. Tawagan tika later, ma'am. Ato ning kining kuan nun. Ato ning klarohon. Bahay na ining eskwelahan or ako'y tawagi, ma'am, iniog kuan, inibitog commercial na ko, ma'am, naminaw ka. O, tawagi ko palihog, ma'am, ha? Iniog kuan, ma'am, kining commercial break na ko later or karong taod-taod, tawagi ko kay aron nga ito aning mapaklaro, kay aron tawagan na to Sir Nilo Villarubia. Good morning, sir. Kung kuan, gimitingan ba ni, nasa nauyunan ba ni sa tanan, kay basin bag nauyunan na sa tanan maginikanan, no? So, ang pangutana, nganong kinahanglan na ang ginikanan na may mag-provide ni ining bangko alang sa mga estudyante? Aha naman dahil tuod ang kwarta sa Department of Education. Oh. Good morning sa tuang kining regional director. Diba? Ato bitong last kay tawag ni ini gipangutana bahin sa mga kulangon sa eskwelahan. Jutay ra daw ang mga kulangon. Nya karon kay doon na reklamo bahin ni ini nganong padadon og bangko ning mga estudyante. Oh. Ha? Yan sa pabay, yung sa pabay lang ipadala dana. Tanaw na tatuning kining klarohon kabagtig kabalkadas. Alas 5, alas 5, alas 6, 25 na itong oras, dinas itong pagpanag-uban. Lain pang niabag sa pagpanag-uban, kabagtig kabalkadas, ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI. Nagpahibalog yapon kining, padayon silang nagdawat og enrollees alang sa mga out-of-school youth. Nga maginikanan, nga doon na may mga estudyante nga out-of-school youth. Alas sige, paeskwilahan na sa Pagadian Junior College Incorporated. Kaya libre og tuition, libre po og school uniforms. Og atong sa mga grade 7 students, no grade 7, nga gusto nga mo-avail sa ilahang ES scholarship. Ado na sila'y backening slots nga nahibilin. Mga ginikanan nga nagpa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated, bisitahan lang ang maong tulunghaan. Karon nga maka-avail mo kabag di kabalkada sa scholarship nga gitanyag sa Pagadian Junior College Incorporated. Okay, sa atong pagbalik kabag di kabalkada sa tuwang tapiko karong buntaga nga adisyonal, bahin usaba ni ining adunay cease and desist order nga gipagawas ang DNR kabag di kabalkada. No, diha sa may giingon nga allegedly, no, giingong illegal mining sa lungsod sa Gipo, Zamboanga del Sur. O giingon man kabag di kabalkadas at wasap nga kining hisgutan, ang katubitong nag-trending kabag di kabalkadas, no, nga katubang usaka yanong individual lamang nga gidakop sa tuang mga personahe sa DNR. Kini kabagtig kabalkadas human no nga maingon tag human bitaw nga naguling, di ba? Gumikan sa pagpanguling, gidakop kabagtig kabalkadas nga luoy in town kayo ang mga anak, di ba? Luoy ang mga anak kay lagi ang ilahang amahan na priso kabagtig kabalkadas gumikan sa pagpanguling. So ato ang sa taon Kung sa bay hinungdan kung unsang kahanga kahoy ang giuling niini nganong gidakop ni sa DNR kabag ti Balkadas. Daghan ang nagpagawas ang sentimiento nga lagi daw pag yano nga katawhan dali kayong dakpon pero pag mga ilado gan inila gani nga mga katawhan dunay kaya lisod kayo or ganang dayon dakpon kabag ti Balkadas siya. Oh, to anang hisgutan sa itong pagbalik. Dari pagyapos magpanaguban ang bagtingan sa katawhan na lasayos 28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Dog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cook eh. Dahil napapakinggan po parayo ko ako eh. Maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po. Binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Kaya gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Walang buka ko. Maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: nose tapi karon wala na kay wala na man pud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.

Alas 6:33 sa oras kabag digabalgadas, balik tayo dinis nga pagpanaguban sa programa nga Bagtingan sa Katawhan. O pasensyahe ha, kay ato pang nahinabi ang usa ka ginikanan kabag digabalgadas no nga diin kini ang nipadangat sa iyahang pagpaklaro ba no mahitungod bitaw nining sa Department of Education. Okay, so ato aning bisitahon within this week karon mga do na pamilakaw no ang ato ang bisitahon within this week ang usa sa mga tulunghaan diya sa labangan na labangan na Zamboanga del Sur no nga diin kabag digabalkadas mahitungod lagi nining ang mga estudyante no gikan sukad pa daw sa kaniadto kinahanglan nga magdala og bangko nga kaugalingon kabag digabalkadas in pagkahuman ini mahinta daw human sa school year ipadala og balik ang bangko dili pod ipabilin so nahulog og project kabag digabalkadas no. So to pangutana sa Department of Education, Sir Nilo, good morning sa imo sir, ingon man sa tuang schools division superintendent. Kumusta tuod? Inyo habang nabisita ang mga tagtulunghaan? Kung sa mga nagunang panginahanglan noon, ini? No? Kaya inaron ba? Nga grabe ka, pitos ang kining apiki ang atong panudlanan, apiki ang kining panalapi sa mga ginikanan, then mahulog pa nga ang uban kay maobligar na lamang o pangitag kwarta kay lagi, maupoy, mao na lang po'y nauyunan sa mga ubang ginikanan tungod kay alang na lang po sa ilahang kaayuhan no sa ilahang mga anak ng mga tinunan nga dunay kalingkuran kabag digabalkadas musugot na lang yun basta pagbukat tuod sa buot diba. So ato ning bisitahon ang usa sa mga tulunghaan diha sa may labangan no kay aron usab nga ato aning makuhaan og kuano kining pagtagad makuhaan og pamahayag ang school principal aron usab kabag digabalkadas nga kung galing unsa may kakulangon sa ilang eskwelahan, mabatian usab or maabot ngadto sa ilang division superintendent. Oo, dili kaya manghinaot ta ha nga ang school principal magpa-interview or di ba kaha kinsa man ang mga magtutudlo nga pwede nga ma-interview na to diana karon na within this week, no? Kinara ba nga tuwang mga magtutudlo sa mga school principal kay moingon nga mananghid pa dito sa kuan, no? Protocol gyud ni. Pero pagangalan man gud nga inani nga issue, no? Ilaha. So ato aning kining kuhaan og pamahayag ang ilang school principal, no? Good morning sa mga kini ato ang mga magtutudlo. So manigingon ba nga kung galing bitaw nga kuan kining kulang mo og mga gamit sa eskwelahan, di ba? Mga bangko or di ba ka unsa pa nga gamit diana nga kulang. So ginahanglan siguro nga ipaabot ninyo na dito sa unsa man. Di paabot ninyo sa kining division, di ba? Ang principal siguro mo'y maningkamot nga makapangita bitaw og kining budget kabag digibalkadas nga ma-provide ang panginahanglanon sa mga estudyante, no? Kaya maginikanan mango dili ta nang ginikanan maka-afford sa mga panginahanglanon sa kuno sa gikinahanglan, di ba? Like sa bangko, medyo duna di kamahalan, no? Yan lagi ang iyang ang reklamo kay menta daw og kining inighuman sa klase school year kay padala og balik ang bangko dili na pod human kay natong nang labay pamugod daw nga katuigan gikan pa sa grade 7 ang anak hangtod na grade 9 na lang ingon ini ang senaryo, no? So siguro Department of Education na lihok-lihok din pag may time ha ato mga school principal paningkamot pod in town mo nga makakuha mo og mga kabang mga bangko or di ba ka unsay mga panginahanglanon sa inyong eskwelahan, no? Kay aron nga ang ato maginikanan dili pod in town magbagulbol ang uban, no? Swerte may lang to nga dunay igo gyud nga panalapi pero katong mga walay panalapi kabag digabalkadas, no, alanganin apike. So syempre di gyud malikayan nga magbagulbol makaingon gyud ha obligasyon bago na

0: Ne, obligasyon nato nga magpaeskwela o nya paghuman obligasyon gyapon nato magdala og bangko, no? Kay lisod pod mingon mo lisod pod og di na di padala og bangko inyong anak so maglingkod sa salog na anak lugar. Silan, no? So sige, ato na yung paningkamutan. Salamat kayo sa maong kining pagpadangat sa reklamo. Dira sa usa sa eskwelahan o tulungan di sa labangan na Kabagtig Balkadas High School niha. Oh, good morning sa tanan nga mga high school. Alas sa 6:38 na itong oras, diri pa gihapos itong pagpanag-uban, Kabagtig Balkadas. Ang ato sa mga tulumanon diya, ito sa pasalamatan ng niabag, ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Alam niya ito nga doon ay mga plano nga mutrabaho sa abroad, isip mga domestic helpers, sama sa nasud sa United Arab Emirates, sa Kuwait, Qatar, o di ba kaha Kabagtig Balkadas, gusto mo nga mo trabaho pa gayon, dito sa may sa nasud Kabagtig Balkadas, sama na lamang sa Saudi Arabia, no? O sige, ato na mo, bisita sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Sila nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santo Niño, Santa Lucia, Pagadian. Pwede kang mag-contact cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Or di ba ka ha? Kontaka si Miss Jacqueline Cabahog. Pagkikitain lamang. Ang GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation, legal kining recruitment agency, nagtanyag og libre nga kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon, libre nga pamasahe, libre nga paghuwag passport og libre nga medical. Ay napaglangan aron sa ikaw makalangyaw, makatrabaho sa gawas sa nasod, diri na apply sa GPA Mitte 8 International Manpower Services Corporation. Ingon man, Iliana Bebio College, niyabag paghapos sa pagpanag-uban ang bagtingan sa katawhan sa mga gusto mong eskwelag kulihiyo, no? Pwede mo pili sa klase, buntagon, hapon o panggabi, doon ay kursong gitanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, Bitivitad o Baels. Mao ka na ang Iliana Bebio College, ubos kayo tuition fee, ay napaglangan, pa-enroll na Kabagtig Balkadas. Alas 6:40 na itong oras, samtang good morning sa DI, sa to mga viewers karon, Sinyang Kaliso, Honey Love Mangilin, sa May San Pablo, good morning. Good morning usab, kang, kinsa man eh, Leo Labadan, good morning. Good morning po, Dani Vanex Abamunga, Imblar Analin, good morning. Johnny Cuba, good morning sa May Don Jose Dinas, Marley Templado sa Lumad, Juanita Sasel Caderon Tilaon, sa may Purok Malinawon na Barangay Kulamulawi, Thursday Lascunya, good morning. Si Jimmy Tizon, Sir Dondon Torme sa Kamalig Dumalinaw, o unsa man ni siya. Sane? Rampant na jud kayo ang mga amot-amot, sir. Ako ganin duha kaapo, 850 ang naamot, 500 ang isa, 300 ang isa. Oh. Okay, good morning Giovanni Bukabal. Oh. O, di ba? O, nag-iingon Kabagtig Balkadas sa Department of Education, no collection policy. Di ba? Ito ang DepEd, no collection policy, pero ipaagi og mga amot-amot. Sa maning amutana, 500 og 350. Sa maning mga amutana, sige daw, B, itemize na ito, ne? Naingon ba nga, no? Iusay kay, dili, no collection policy. Diba? Kanuna yung manigibalik-balik pag-utana sa media. Sir, no collection policy. Pero ganun, ipaagin ninyo PTA. Ingon po dayon silang, sir. Sa PTA, association man na. Pagbuot man na sa maginikanan. Dili na pagbuot sa teacher. O, diba? Nya, kung ang mga teacher, kung doon na yung say project, maingon man dayon ng mga teacher, ipaagin tanig PTA. O, diba? O, ni Kabagtig Balkadas. O. Of course, gimitingan man na sa parents basta na ay home run project. O ato lagi ning kuanon, no? Ato ning klarohon. Inay lagi, no? Hindi ba doon yung mga projects nga dili mapasabot og tarong, mao ni giingon nga doon nagyoy mag kuan, doon nagyoy mag yaw-yaw. Pero pagkunta na mo na ito, kasayo ba doon yung project, PTA project? Di ba? PTA project or classroom project? Marag lahi man po ang PTA, lahi po ang matawag taog kining homeroom, di ba? Correct me if I'm wrong. Kaya sa homeroom, sa classroom sa inyong anak, di ba? Ang sa PTA, PTA project, katong mabayad ka, di ba? So sa katuig, doon na kay Bayran, kay doon ay project ang kanang asosasyon sa mga ginikanan. Correct me if I'm wrong, ha? Oh, kay kining, ako sa dili mo, ako mabayad sa akong PTA. So na, ako ang mag-ante. Bitaw, di ba? Correct me if I'm wrong. Lahi ang project, yata, lahi ang project sa homeroom, lahi po ang sa kining PTA giyod. Homeroom, kining katong kung nasa imong anak, guys, kuila, kung sa year level. Di ba? Ang PTA, katog yung asosasyon sa tanan nga, kung pila kabuk imong anak, maurag yun to imong bayaran. Di ba? Kung sekwenta inyo ang amuton sa katuig sa PTA, maurag yun to. Correct me, ha? Pero katong sa kining homeroom, lahi-lahi og bayron noon kung pila'y pangayon sa homeroom, pila kabuk imong anak. For example, lima. Lima imong anak. Dayon na iba-iba og year level, di ba? So katong lima imo gitong bayaran sa ilahang homeroom, tama? Ito ning klaruhon kay kuan. Pero ang pangutana man gud diri, no? Ang pangutana man gud diri kabag digbalkadas, no? Ka July. Ahinoon pod first kano sa ganito nag homeroom? Kining second week of the class. Doon ay homeroom PTA meeting bagi pa gipahigayon. Di ba? Oh, correct me if I'm wrong, ha? Oh. Sige, ato, basta ito lang yung klaruhon. Okay, ang pangutana manggod na ito dire. Oh. Ang pangutana manggod, no, sa kining ginikanan nga nagpadangat sa iyang concern, nawa na hintas ito ang lahat yung topic ko. Oh, basta, ang pangutana manggod dire is, ang concern manggod is unsaman. Kining, obligasyon ba sa mga ginikanan nga magpalit o bangko? Aron nga mo'y kalingkuran sa mga anak. Di ba? Asa naman na ituod ang kwarta sa Department of Education? Nganon dili man makapalit og bangko, di ba? Or else hinoon dugay po kayo maabot ang supply sa nga bangko sa DepEd. Oh. So mao ni kabag digbalkadas ang iyahang kining concern, ha? Sa ato ra ning klarohon sa GPT sa general na ko is naapod na project, oh, di ba? Sa parent teacher kato sa classroom, oh, general PT do na po project lahi-lahi. Oh, ato lang ning klarohon, ato lang ning bisitahon ang kaning tulunghaan nga kining gaming padangat ang ginikanan og reklamo aron pud nga atong mapapaklaro ba, no? Makuha na to og side si ma'am, no, ang principal kun nga no gyud garon pud nga maabot pud in town ni sa hingtungdan. Oy, ato pa matabangan ang ato ang mga magtutudlo, no? Wa man ato gi-question ang mga magtutudlo ngano sing magpaamot, di ba? Kay lagi as ginikanan sa mga ginikanan part man gyud nga dunay mga amuton. Pero ato lang makuha diri nga side is mapasabot ba kung ngano nga ingon anig yon, no? Ngano nga dili man ma-provide sa Department of Education. Okay? Oh, sige. Good morning. Oh, good morning po. Kay basta bito mag-isgot ang mga sa kuano din DepEd, daghang gigig mga reklamo. Di ba? Daghang gigig reklamo basta DepEd na oy. Amot dire, amot didto. Kay lagi syempre gyapa eskwela man mo, no? Ginahanglan magid magpa-eskwela. So mo ni guban ang ingon nga walay bayro nun, pero daghag amuton. Ha? Walay bayro nun, pero daghag amuton. Normal na gina. Oh, normal na na. Pero kinilang si Kwan, si ma'am nga nagpadangas sa reklamo at wala ning kining bisitahon ang tulunghaan. Karon po nga makuha na to sa side. Nawapapabasa ka, wapan na to gibut siya ha. Unsa nga pangalan sa eskwilahan. Ang iyahalang giingon, address ratong kining lantian. Oh. Unsa ning eskwelahan ka diha? Basta may buntag sa inyo ha diha mga mamug sir. Oh? No. Bueno, gabag di kabalkadas, dito sa topic ko karong buntaga, mahitungod nining cease and desist order no nga gipagawas sa DNR gabag di kabalkadas, mahitungod bitaw ni ining giingon nga illegal mining nahitabo diri sa lungsod sa Gipo, Zamboanga del Sur. Oh. Matud pa nga ang composite team sa government law enforcement og and regulatory agencies nag-implementar sa cease and desist order batok sa giingong illegal mining activities kagahapon kini sa may Purok 3, Barangay Dalapan, Gipo, Zamboanga del Sur. Ang mga personahe sa Mines and Geosciences Bureau, KMGB, DNR 9, Senro Gipos, og kauban ang uban pang mga government agency naghiusa sa pag-adto sa lugar alang sa pag-implementar, no, sa cease and desist order pursuant sa nagipagula ni Regional Director sa DNR, MGB DNR Region 9, Kabagdi Kabalkadas, nga pinitsahan og March to 2026. Gingon kabag ni Kabalkadas nga during matutpa sa operation, ang composite team no nakaobserbar og mga signs sa mga alleged mineral extraction nga na-recover dito ang napulog usa ka ball mills, duha ka diesel engines og mga naka pile na nga mga alleged mineral ore kabag ni Kabalkadas. Apan wala sila nadakpan, wala sila nasapnan ng mga individuals. Atol sa pag-implement nini nga cease and desist order sa nasangpit nga lugar. Oh. So, ingon ini nga matang kabag ni Kabalkadas, muna ba, may mga siaw na ginigtama ng mga illegal mining diri sa Zamboanga del Sur, di ba? Eh, ang illegal mining, ninggara na ginigtaman. Dili na usahay, dili kay usahay. Doon ay mga kining instances nga ang mga cease and desist order nga gipagula no gikan sa buhatan sa MGB wala na girespeto kabag ni Kabalkadas, di ba? Ang pangutan nato nato diri karon kung ang inyo ang pag MGB, kumusta ba dito ang inyong pag-implement nining cease and desist order? Doon na ba'y napasakaan og kaso bahin nining ning supak sa inyohang gipagula nga cease and desist order, di ba? Kaya nagsige lang tagkabasa og cease and desist order ng MGB, pero wala gitay nadungog kabag ni Kabalkadas nga dunay nangadakpan og napasakaan og kaso kay lagi nagpadayon og pagpahigayon og mga illegal mining.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Koning mugara nigtama ning mga klase sa mga tao ngayon ini nga gubon og tama ng kinaiyahan, di ba? Kining pag illegal mining, pag-uba man sa kinaiyahan, unya karong mga panahuna, gamay lang nga pag-ulan, makasinati nag mga pagbaha, di ba? Gumikan kay, guba na kayo ang kinaiyahan. Ang resulta, ang makaluluoy, kadto mga apiktadong mga nanimuyo nga naasa ubos nga bahin kabag ni Kabalkadas. Oo, sa atong pangutan na karon, kay dili man eh, ang atuang mga personay sa MGB, lisod man eh sila interbyuhon. Magtago-tago man eh. Kung imo ang interbyuhon, kay ipasa-pasa ka hangtod, nga wakay ma-interview. Oo. So atong pangutana, hala sige, doon na ba mo'y napasakaan o kaso bahin ni ini? Kay dili kay magsige na lang mo pagawala o kunuha yung cease and desist order and pagkahuman kay murag wala po dayo yung follow up. No? Walay kining mag-igurag yun sila nag-implement na. Murag ito usag, itugyan na lang ninyo dito sa kapulisan. Yatong kapulisan, mo lihok bago na kung ugaling, wala po ay kining coordination sa inyuhang buhatan. Diba? So, mo ni kabag ni Kabalkadas, kung ugaling, adunay mga kining illegal mining diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur, nga matawag ta nga napagawsa ninyo og cease and desist order, pwede siguro inyuhang monitoron. Diba? Pwede siguro nga inyuhang kining monitoron kung naglihok pa ba, wala na ba'y naglihok diyan na ang mga individual sa inyo kanang inyuhang gipabutangan og mga cease and desist order? Ahadapita nga dunay mga cease and desist order. Sa atong nasayran ha, Dumingag, di ba? Ang Dumingag, dunay cease and desist order. Pero daghan gihapog report nga hangtod karon dunay paghapo illegal mining na hitabo. Unsay gibuhat sa MGB? Hilom. Pagkahuman, sa Tigbaw, ahadapit sa Tigbaw nga dunay kining napagawsag cease and desist order. Kung wata masayop, naasa? Diana countryside or sa nanganangan basta diha nga side oh nasa Tigbaw lungsod sa Tigbaw karon sa Gipos unsa pa nga mga lungsod nga dunay mga illegal mining kabag ni Kabalkadas no so kinahanglan nga ang atuang ang DNR kabag ni Kabalkadas no mingon ta ba nga nagprotektar sa kinaiyahan pero ang pangutana o nagprotektar sa kinaiyahan og nakigbatok nining illegal mining ngano nga wala may mga dakpan kun kisa man ugali ang nagpaluyo nining illegal mining, di ba? Mo ni giingon kabag ni Kabalkadas nga unsa ba ni siya? Dakong tanghaga aning mga tawhana.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Unya pagahuman pagyano ra kayo nga mga katawhan no, at dali ra kayo niyon dakpon. Kay lagi ning supak din sa balaod. Pareha nadtong naguling lang kabag ni Kabalkadas. Ang katong naguling, lahi po ito yung kaso, no? Kay kuan, kining, pero under, magyapon sa DNR, ito nang i-connect tanan. Oh, kay ang pag-uling hugot gini nga ginili po sa DNR kabag di kabalkadas. Kung napangutana ba? No? Kung ugaling ang katong tao nga ilang gidakop sa Leyte man to nahitabo, oo? Gigon kabag di kabalkadas nga siya kung nagtano ang katong nag-uling, o siya ay nagtanom sa kahoy kabag di kabalkadas, no? Siya ay nagtanom sa kahoy, pero nga no kuno nga kinahanglan pang mananghid, if ever nga gusto nila kabag di kabalkadas nga ilang putlo ng kahoy. O mamani, eh, balaod ron sa gobyerno, di ba? Ikaw nagtanom, kinahanglan nga kung mo nang gamiton ng kahoy, magpahibalo ka, maglukat kag permit, makuha kag permit kabag di kabalkadas. Mura ba og gihimong negosyo ang imuhang kaugalingon nga hinaguan, di ba? Mone ang kuan, kini nga klaro nga pagkasulti kabag di kabalkadas. Oo, kumbaga giluto kasi mong kaugalingong mantika. Yan naman, nagtanom kag kahoy, di ba? Sa higayon nga imong gamiton, kinahanglan na ka nga makuha permit. Oo, mulukat og permit, pagpatol, nga gitugutan ka nga kining pwede mo na putlo ng kahuya. Di magtanong na po kag utro. Mo na ikuan, kining mo man ang uso karon. Mo na ang palisiya or balaod sa gobyerno. Dahil dirita, no? Kining usa ka, kining amahan kabag di kabalkadas, no? Nahitabo ni siya dito sa kining Urmok, Leyte. Oo. Nga, kining mangulingay ba? Huwag ito siya ay kining saktong income, no? So nag-uling. Ang nahitabo kabag di kabalkadas, kay gidakop sa DNR. Kay lagi daw, nakadawat sila o kining taho, mahitungod sa illegal, no, nga kining pag-uling sa nasangpit nga individual. Inyaloy kayo, kay pagdakop in town sa amahan, doon na ang naandat yung higayuna ang duha niya ka mga kining minor de edad nga mga anak. No, nga pagka in town tiyabaw kabag di kabalkadas, kay lagi, ang ilahang gihimo is nag-uling lamang kay mo ilang panginabuhian ang gidakop sa DNR kay bawal matudpa. So ato ang kining giuting kay kabag di kabalkadas kuno sa bagiday ni nga kahoy ang giuling sa maong individual. Ngano nga inana naman lang kadali nga gidakop sa kining atuang mga personahe kabag di kabalkadas. Oo. Sa ato ang nasayran, no? Nga ang kinida yung giuling pod sa maong individual nga wapanganli dito sa kining Urmok, Leyte. Sa ngalan lamang nga si Sirio, muna yung alias, no, Sirio. Kini kabag di kabalkadas, ang iyahad ay nga kuan o kini nga giuling is katong endangered species nga kahoy. Ito ba nga talagsao na lang kayo nga kahoy, no? Hugot nga gidili sa DNR nga putlon kay halos kininghapit na yun nga mawala kabag di kabalkadas, no? Muna yung apil sa iyahang kining nauling ba? So, muna nga kay endangered man. So gidakop siya sa DNR kabag di kabalkadas. So ang katong nag-uling, wapo din taong ito'y kasayuran siguro nga lagi endangered na di ay kining kahuya. Okay, basta kayo niya ang giingon, siya ay nagtanom sa kahoy. O diba? Siya ay nagtanom sa kahoy, pero nga no kuno nga bawalan siya. So, manig yung kabag di kabalkadas nga inanagyod kadali mo dakop na ito ang DNR karon, diba? Pero ang pangutana, panahon kung unsay mga kining ang mga unsa pa nga functions diya sa inyong buhatan nga under sa inyo ha, nganong dili man lagi diha-diha dayon inyo dakpon, di ba? So, dahil po siguro ay maingon ta ba nga human consideration, di ba? Tanawon na po siguro na to ang kapasidad sa katao, oy. Samot na siguro kabag di kabalkadas nga kinibitaw nga makaluluoy gayod kayo ang pamilya, di ba? Kainyo makita, luin taong kayo ang amahan. O, makita, pobre gayod kayo. Nya ang mga anak, maduha ka buok babay puro pagapag yung imong makita pod, luoy kayo mga kining kuan, mga sinina ba, mga sinutan, no? Di pagahuman kay diha-diha dakpon kay lagi nakabuhat og salaod or unsa pa nang uban diha kabag di kabalkadas, no? So makaingon ta usahay nga kining ang tuwa nga balaod, no? Naay pabor-pabor. Kung dato ka, adunahan ka, gawas nun ka. Pero kung yanong individual ra ka, aw, ay na lang pagdahom nga digi ka madakpan diha dayon kabag di kabalkadas once nga makabuhat kag salaod. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kay sa pagpakikuban ka nako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw diri sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:57 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Prostos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ah, ano na may... Basta kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Dire na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health centers sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Balita!

0: Ang Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, Pizza 15 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News, lakip na usab sa BBC Entertainment og ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Uluhan sa balitang lokal, Pharmacy Harvest Community Farm School nagtanyag og 50 ka slots alang sa mga individual nga buot mo trabaho sa gawas sa nasud.
3: DOST9 formal na giturnover ang pondo alang sa SES program sa Kumalarang.
1: Kahugpungan sa mangingisda sa Pagadian, naka-harvest na sa ikaupata nga cropping.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 7.2 million smuggled nga sigarilyo na sakmit sa checkpoint sa Lanao del Norte. Duha ka lalaki na dakpan.
1: 105 mm artillery shell na recover sa junk shop sa Davao City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, nanawagan ang DILG sa mga LGU ngay patuman ang bagong protocol sa pagpanalipod sa mga kabataan.
1: Kapabilidad sa rescue mission na mas gipalig-on sa pinaagi sa pagtinabangay sa Peruvian Navy o PCG.
3: Sa uluhan sa balitang international, Estados Unidos gusto nga mo dumala sa Strait of Hormuz, toll-free gisugyot.
1: 51 patay sa pagbaha dito sa Bangladesh.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, padayon ang mga proyekto sa BSP aron mapalambo ang digital payments ecosystem sa nasud.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Kiefer Ravena meritero na sa Gilas, Pilipinas.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, bagong medical equipment gidonar ngadto sa CHO Pagadian.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Ghost Machine ni Thomas Edison, tinuod ba yun?
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, actress nga si Bea Alonzo, business tycoon Vincent Ko, gikasal na?
1: Mawag atong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Giauhag karon sa kadumalahan sa Farm Sea Harvest Community Farm School ang mga interesadong individual nga nagpangidaron og 18 anyos pataas, walay trabaho, out of school or employed workers, apan gustong motrabaho sa gawas sa nasud sama sa United Kingdom, Hungary o uban pang European countries nga paimuslan ang talagsaong kahigayunan nga gitanyag sa maong tulunghaan pinaagi sa pag-enroll sa training program in animal production con poultry chicken in situ. Ilalom sa TESDA nga adunay daily allowance nga 160 pesos sa ang mga interesadong individual. Kinahanglang mo pa ilalom sa training program sa animal production poultry chicken in situ sulod sa 29 kaadlaw o 3 kaadlaw nga entrepreneurship class aron mapalambo ang ilang mga skills o mamahimong poultry farmer, broiler raiser, poultry farm worker, layer raiser, poultry farm assistant, poultry breeder, poultry farm caretaker o the flockman. Hidugang panini nga dunay 50 ka free scholarship nga gitanyag ang maong tulunghaan. First come first serve basis og ang maong programa ilalom sa TWSP programa ni Senadora Risa Hontiveros. Gipahinumduman ang buot mo avail sa maong programa sa pag-andam sa musunod ng mga rekisito sama sa PSA birth certificate, ID pictures 1x1 and passport size, educational records sama sa form 137, transcript of records or diploma.
3: Sa dugang detalye, formal nang gihatag sa Department of Science and Technology Regional Office 9 ang 3,356,855 pesos nga pundo sa implementasyon sa Community Empowerment through Science and Technology Consensus Program gato sa local government unit sa Kumalarang. Tumong sa mga proyekto nga mapalambo ang kalidad sa kinabuhi sa mga katawhan pinaagi sa siyensya o teknolohiya nga mag-focus sa tulo ka mahinungdanong interventions areas. Lakip na niini ang proyekto para sa Disaster Mitigation and Preparedness Initiatives aron mapaligon ang kapasidad sa lungsod sa pag-andam sa pag-atubang sa mga natural nga kalamidad. Dugang pa ipatuman ang education and digital access interventions aron mapalapad ang oportunidad sa pagkat-on og madungagan ang access sa digital technology para sa mga estudyante magtutudlo og sa tibuok komunidad. Lakip na para sa livelihood isip pagpalapad sa Natural Dyeing Hub. Apil usab ang pagtukod sa Natural Dyeing Hub nga magsuporta sa mga lokal nga waivers ug mapaligon sa pagreserbar sa kultura o tradisyon sa paglala sa Kumalarang.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakaharvest na sa ikaapat nga managsunod nga cropping cycle ang Pagadian City Marginal Fisherfolk Association gikan sa usa ka high density polyethylene con HDPE marine fish cage nga gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources con B4 Region 9 isip suporta sa panginabuhian sa mga lokal nga mangingisda sa Dakbayan. Dako ang kalipay sa mga miyembro sa asosasyon tungod kay ang maong proyekto naghatag kanila og ligon nga tinubdan sa kita og nakatabang sa pagpakunhod sa ilang pagsalig kon pagsalig sa traditional nga pagpangisda nga kasagarang mapiktuhan sa dili mayong panahon. Ang malampusong ikaapat nga harvest nagpakita usab sa kalampusan sa programa sa aquaculture nga gisuportahan sa BFAR. Nagpasalamat ang asosasyon sa BFAR Region 9 og sa lokal nga panggamahanan sa Pagadian City Ilaom sa pagpangulo ni Mayor Samico tungod sa padayon nga suporta o mga programa nga nagtumong sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mangingisda o sa pagpaligon sa sektor sa pangisdaan sa syudad.
0: BBC Balita. Balitang Regional.
3: Arestado ang duha ka lalaki human masakmit sa kapolisan ng 7.2 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo atol sa intelligence-driven checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa Barangay Libertad, Kulambugan, Lanao del Norte natong Hulyo 13, 2026. Ang mga suspect, gila nga sila alias Arif, 59 anyos o Gamil, 16 anyos. Nasapon sa mga otoridad ang sa Isuzu dropside truck nga nagtago og 180 master cases nga sigarilyo nga gilangkuban sa 140 ka master cases sa Red Modern og 40 ka master cases sa Green Canon nga gitabunan og kupras aron dili madiskubrihan. Giingon ang truck nga gikan pa sa Malabang, Lanao del Sur og padulong sa Cagayan de Oro City. Sa pagkakaroon, anaana sa mga dinakpan sa Kulambugan Municipal Police Station samtang ang mga nakumpiskang sigarilyo og sakyanan. Ito gyan sa Bureau of Customs alang sa kaso ubos sa Customs Modernization and Tariff Act RA 10863.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, nalikayan ang posibleng disgrasya human na luwas nga na-recover sa Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal and K-9 Group ang usa ka 105mm High Explosive Artillery Projectile nga walay fuse nga nasagol sa mga scrap metal sulod sa usa ka junk shop sa Davao City. Sumala sa PNP, ang unexploded ordnance kon UXO gipalit sa usa ka junk shop gikan sa wala mailhing tigbaligya bisan og daan og adunay taya ang projectile gila kini nga peligroso gyapon og posibleng makadaot kon masipyat og pagdumala. Di siguro sa EOD team ang luwas nga pagkuha og pagbalhin sa artillery kon artillery shell alang sa hustong disposal. Naghatag usab sila og safety orientation sa mga trabahante sa junk shop og gipahimangnuan ang publiko nga dili hilabtan ang mga kadudahang explosive items og i-report gilayon sa labing duol nga istasyon sa pulis aron malikayan ang aksidente.
0: BBC Balita Nasional.
3: Gimanduan sa Department of Interior and Local Government ang mga lokal nga gobyerno nga ipatuman ang gibag-ong protocol para sa mga kaso sa mga batang biktima sa pag-abuso, pagpabaya, pagpahimulos o diskriminasyon. Ang bagong protocol nagtumo sa pagpaligon sa sistema sa pagpanalipod sa bata sa mga LGU o pagsiguro sa mas paspas o mas epesyente nga pagtubag sa mga kaso nga nalambigit sa mga bata. Ubos sa DILG Memorandum Cellular Number 2026-036, kinahanglan nga palig-unon sa mga LGU ang ilang palisiya, serbisyo at sistema sa pagdumala sa kaso sa pagpanalipod sa bata. Nanawagan usab kini alang sa mas maayo nga koordinasyon, taliwala sa mga social worker, mga ahensya sa pagpatuman sa balaod, mga health worker, mga magtutudlo, o guban pa mga frontline service provider. Sumala sa DILG, ang gibagong protocol nga nag-update sa 2013 guidelines aron kon mahaom sa kasamtangang mga balaod o bagong mga hagit sa pag-atiman sa pagpanalipod sa mga bata. Giawhag sa ahensya mga LGU nga paligunon ilang Child Protection Committee o makigtambayayong sa uban pang grupo aron magtukod og mas luwas nga mga komunidad para sa mga bata.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, malampuson nga gipahigayon sa Philippine Coast Guard kon PCG o sa Peruvian Navy ang Multinational Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise isip kabahin sa CFAE sa Rim of the Pacific Exercise 2026 kon gitawag nga RIMPAC 2026. Gipahigayon ang kalihukan aron mapalig-on ang koordinasyon o kapabilidad sa mga partisipante sa pagtubag sa panahon sa mga katalagman o mga emerhensya sa kadagatan. Apil sa exercise ang usa ka simulated medical evacuation gamit ang usa ka Peruvian Navy helicopter. Din ang usa ka personnel sa PCG ang midalas papel sa usa ka casualty. Gipahigayon usab ang usa ka sail past exercise aron mahasa ang dungan nga pagmaniobra, komunikasyon o kooperasyon sa mga units sa dagat.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Gibutyag ni US President Donald Trump nga tinguha sa Estados Unidos nga kontrolo na Strait of Hormuz kun diin moagi ang halos 20% sa lana sa tibuok kalibutan. Sa usa ka interview niini lamang Lunes, gibutyag ni Trump nga posibleng ang US ang mo dumala sa nasangpit nga agianan. Sigon ni Trump, gusto sab sa iyang administrasyon nga mabayaran sila sa laing mga nasud para sa gastos kung gigastos sa Estados Unidos sa pagbantay sa pag-secure sa Strait of Hormuz. Gidugang pa usab sa pangulo nga ibalik sa US ang naval blockade batok sa Iran o magpatuman usab sila og 20% sa toll fee sa mga kargimento nga moagi sa Strait of Hormuz para mapunduan ang mga gastoon nga kinahanglanon sa pagmintinar sa seguridad sa maong rehiyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, niabot na sa 51 ka mga katawhan ang namatay human sa grabe nga pagbaha tungod sa pipila na kaadlaw nga kusog nga pag-ulan sa Bangladesh. Daghang mga residente ang nawadaan sa ilang mga Pinoy anan tungod sa nahitabo nga flash flood sa capital city nga Dhaka. Kadaghanan sa mga namatay nagikan sa Cox's Bazar kun diin dako nga ihap sa mga Rohingya refugee population ang didto na nimuyo. Gibayalhin na sa mga government shelters ang mga napiktuhan sa maong halapad nga pagbaha.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa balitang negosyo, padayon nga gipaligon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang digital payments ecosystem sa nasud pinaagi sa integrated infrastructure o mga palisiya nga nagsuporta sa paspas, luwas o kasaligan ng mga transaksyon. Sumala ni BSP Deputy Governor Mamerto Tangunan, lakip ng digital payment solutions nga gipasiugdahan mo ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System o BillsPay PH para sa mga hapsay nga pagbayad sa mga konsumidor o negosyo. Nagpagawas usab ang BSP og cellular number 1238 nga nagtumong sa pagpaubos sa transfer fees para sa mga konsumidor o pagpalapad sa mga lugar nga modawat og digital payments. Ubos sa palisiya ang onboarding sa mga micro og informal traders. Mas pasimplihon aron mas daghang tawo makagamit og makadawat sa cashless payments.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AV Gadgets Pagadi anang itaba ka mong barato pang di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga aksesoris. Ayaw nakabala ka, available na sa AV Gadgets Pagadi anang. AV Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Opisyal na nga mipahibalo si Kiefer Ravena nga miritero na siya sa pagdula alang sa Gilas, Pilipinas nga nagtapos sa iyang kapinusya kadikadang pagserbisyo sa nasunong kupunan. Ang iyang katapusang dula uban sa Gilas mao ang 2023 FIBA World Cup ug sa iyang karira nga nakadaog siya og 5 ka Southeast Asian Games gold medals ug daghan na ubang international nga titulo sa SIBA. Bisan pa sa panawagan sa pipila ka fans nga mubalik siya sa national team, gingon ni Ravena nga panahon na aron ipasa ang responsibilidad sa bagong henerasyon sa mga magdudula o wala siya ipagmahay sa iyang desisyon na.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nakadawat ang City Health Office sa Pagadian City o bagong medical equipment gikan sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Lakit na ang usa ka hemodialysis machine, ultrasound machine, x-ray machine o 54 ka Doppler ultrasound units aron mapalambo ang serbisyong panglawas sa Dakbayan. Nagpasalamat ang lokal nga pagamhanan sa Pagadian City, ilalom sa pagpangulo ni Mayor Samico sa simbahan o sa mga opisyal ni ini tungod sa maong donasyon nga makatabang sa paghatag og mas dekalidad og mas sayon nga medical nga serbisyo alang sa mga Pagadianon.
1: Ang balita sa may panlawas, hapid kaya nato sa Camp Health Multi-Specialty nga gipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, basta ka obstetrician gynecologist nga sa dunay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty ananahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Sila makontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin at Balita.
0: Nasayo ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, din hita sa nasayod ka ba? Of course, bagting 27. Nasayod ba ka nga nag-imbento di ay o ghost machine si Thomas Edison? Nasayod ka ba bagting 27?
3: Karon pagyod.
1: Sabi ko, kung ghost project yan game ito. Alright, nasayod ka ba nga sa mga dekadang nilabay? Doon ay hulungiho nga mikailap mahitungod sa pagsulay sa maalamat nga inventor nga si Thomas Edison sa paghimo og spirit phone. Spirit phone man din yung himo. Nga gidisinyo aron makontak ang mga patay. Una kining gibutyag sa usa ka interview ni adtong 1920 sa Scientific American ang conceptual nga necrophone nagikan sa pagtuo ni Edison nga ang panumduman og personalidad sa tawo mabuhi human sa physical nga kamatayon nga dili mahanaw microscopic nga mga units sa kinabuhi imbis nga mosalig sa crude nga mga espiritista nga medium sa iyang panahon gisugyot ni Edison ang paggamit sa sensitibo kaayo nga mga electronic valve aron mapadayag ang nahabilin nga mga personalidad pinaagi sa pag-vibrate. Loka ni. Nasayod ka bang gikumpirma sa mga historian nga walay mga blueprint, sketch o physical nga mga prototype sa makina nga nakit-an ni adtong 1926 giangkon ni Edison sa The New York Times ang iyang dayag nga publication nga mga pag-angkon sa paghimo og usa ka aparato aron makigsulti ang mga buhi human sa kamatayon usa lamang di ay ka joke nga gipadayag niini sa media kaniadto joke ra dayto. Bisan pa man sa malimbongong pamahayag ang theoretical nga spirit phone ni Edison permanente nga nakakuha sa imahinasyon sa publiko nga direktang nagdasig sa disenyo sa modernong paranormal nga nagduki-duki gamit ang teknolohiya sa spirit box nagigamit sa mga hunters sa mga multo karon. Maunang dunay ghost fighter, walay labot ang ghost project.
3: So ni spirits wake up.
1: Wake up. What's up man to tadi to. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na to sa Iliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian na ginasarang pribadong tulunghaan sa syudad. Adunay pinakaubos nga tuition fee. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.
0: Adi, Anni Ana, ang balita, showbiz.
1: All right, dininaputa sa balitang showbiz. Kay controversial ra ba kay ni sila?
3: Yes, of course. Gi-confirm sa wedding officiant nga si Makati Mayor Nancy Binay, nga gikasal ng actress nga si Bea Alonso ug ang presidente sa Pure Gold Prize Club Incorporated nga si Vincent Co. sa usa ka civil wedding nga gihimo sa Makati niadtong Hulyo 13. Sa social media post, nagkanayon si Binay, kinasal ko na po sila. Nga maoy nagpaligon sa mga balita kasado na ang duha human mikailap sa social media ang mga hulagway nga giingong photo sa ilang seremonya. Sa miaging mga bulan, nahimong sentro sa mga espekulasyon ang magtiayon human mo gawas ang ilang marriage bonds o mga taho bahin sa giplanong kasal sa gawas sa nasud.
1: Man gani sila kanang og tinuod ka nga lalaki Mangita gyud kag pamaagi nga makasal, di ba ni Ken?
3: Yes. Pagusto may paraan. Pagusto may paraan, pagayaw, maraming dahilan.
1: Ana siyaging. Oh, nangita gyud pamaagi si Vincent Coba nga
3: makasal. Ana niya ka love.
1: Makasal sila. Nga wala ilahang mga ganikanan. Sila yes. Sila rin yun ba? Muraragod po doon kami. Kuan ka nang kami-kami ro po. Ana, man yun na. Ang hita diyo pamaagi ba? Nga masilyuhan, mas mapalikon ang panag-uban. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon. Sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naglantaw po di ay sa bagong official Facebook page alang sa mga entertainment program dinha sa BBC's Entertainment. Okay, wala din ni naka-live diri adi ay ugapil ko. Sige lang. Daghan kayong salamat kaninyo sa makanunayon, mga kabagting o kabalkada. Good morning ni Merly Timplado. And of course, si Queenie May Quizon Digolacion from Quizon, Bukidnon. Good morning also ni Jinami Ayaay. Naglantaw sa Facebook Live karon. Divine Grace Blaza. Ayan Magallanes Alvareco. And si Kinsapan ni Natoy Taga Agriculture Office sa Dinas ning Ransha. Kaila ka na Ate Darian, classmate daw mo. Agriculture Office sa LGU Dinas. Naglantaw og naminaw daw siya kanato karon. And of course, good morning di ipod sa Daminaw Dinas Tukuran si Sir Rogelio Mina. Nag-message yun siya sa ako kay naminaw yun daw kuno siya sa Radyo Bagting and Bell FM. Good morning also ni Gadin Agan, Mayong Buntag, gikan sa Batangas City o si Lynn Chorbo o kaninyong tanada. Ang mga naglantaw sa ito ang Facebook Live. Daghan kayong salamat. Hantod ugma puhon. Mao ka itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami. Ang inyong mga tig balita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7 Imedia.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Skit lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
7: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpaan ako para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man jud ang akong ibati. Nialibyo gyud do nagiya alibyo siya. Tinuod ni siya pag niya akong gigamit kogon ra gyud. Delphine Hitiso Perpidan Toril Davao City 66.
7: Sad kogon herbal capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa pagiliran

0: Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Are you planning
1: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. You're in MC1 Hardware.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisig yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karon naghay na tinga anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dato, okay? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kid lang yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kogon. Mautong nakadungmang kuhan sa radyo nga kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan rin kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin.
8: Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
9: Asenso Pagadian, Mayor Sabi Ko.
10: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Syempre pa ang intro nga wa nay makababag. Unya gisilusan sa tanan, gikainggitan sa tanan ang maong intro og pinakasikat sa tibuok kalibutan uban sa pinakasikat

0: kung kauban, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, gipaabot sa tanan, giilugan sa tanan. Dodge Marson, Dodge Abanti Dodge.
1: Yes, pagkaigala, kumusta og bang adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan, pinagi ni Mayor Sammy Co. Nga sinso pagadian. Aron ang tanang mga katawahan, adunay kalabutan sa mga proyekto programang pangkalambuan ning dakbayan sa pagadian. Og mayang adlaw kaninyong tanan, mga katawahan sa Zamboanga del Sur. Sa 1st District og 2nd District, ang pagtimbaya, gikan ni Mayor Sammy Co. nga magdala sa asinso sa Zamboanga del Sur.
0: Yes, ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect dinhi sa dakbayan sa pagadian sa natad sa mihuras og programang pangkalambuan, Mayor Sammy Co, the only fatherly mayor of Pagadian City. And syempre, the top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas. And daghanan pa kayong mga awards ang nadawat sa dakbayan sa pagadian tungod sa sinserong serbisyo sa atong amahan sa syudad, si Mayor Sammy Co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulang ano pagali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanen, mayong adlaw kaninyo hurot. Gikan ka na ni Mayor Sammy Co. Alang sa mga taga Pagadian City o sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre naman, both AM and FM radio stations sa syudad sa Pagadian, ang regional center sa Western Mindanao, inyong mabati ang maong tulumanong kaakuhan. Ang unang bulyada, unang depensa ba? Basta lagi magsigit ang kakita o kanang kuan impeachment hearing na anay depensa, na anay sagang doon sa abanti na.
1: Yes, balampuson nga nahuman sa Pagadian City Marginal Peasant Folks Association ang pag-ani o pag-harvest sa Osaka HDPA Marine Fish Cage nga gihatag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 9 atol sa ikaupat nga crapping cycle. Kabayan kini sa padayon nga mga programa sa administrasyon ni Mayor Sammy Co alang sa pagpalambo sa sektor sa agrikultura, ilabi na sa pagpangisda uban sa pag-abag sa City Agriculture Office nga pinanguluhan ni Engineer Dundun Rodrigo. Ang maong kalapusan na pagkita sa padayon nga pag-uswag sa proyekto sa pagpagisda o sa epektibong pagdumala sa nakadayang asosasyon nga nagtumong sa pagpaligon sa panginhabian sa mga marginal nga mangingisda ning dakbayan sa pagadian pinaagi sa malungtarong aquaculture nga programa ubos sa administrasyon ni Mayor Sammy Co alang sa tanang mga nagkadaiyang mga Fisher Fox Association sa mga mananagat o mga isda din sa dakbayan sa pagadian.
0: Yes, fish cages. Kung mag-istorya ta, kanang mga isda bang muragi pangkural, muragi payag. Hinigkadaghan anak nila diha. Hinigkadag ko, kay butang mana sila diha. Ang uban anak, dods, manguana, manglagwang, or manglokso na gikan sa fish fish pen na no?
1: tungod sa daghan nga guot
0: niya. Yes,
1: dagko na usab kayo.
0: Oh, din mangwa na sila, manglukso na sila, makabuhi na sila. Unya ang nindot ana kay kuan na dayon kaning makuha na dayon sa pinaagis pagparagat labi na sa ato ang mga kaigsuonang mananagat di lamang sa daplin no. Kadtong kaning dili pa ma-harvest unya nakaikyas na sa kanang fish cages ang maong mga isda. Usa ka na sa programa sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Sammy Co. It's a local program no nga diin gi pangitaan pag pamaagi ni Mayor Sammy Co nga mahatagan og pondo. Diin kini gipalapnag pinaagi sa City Agriculture's Office. Unya ang ubang mga lugar niini na anapod sila mga daghang fish cages. Unya natural ini sa tuas sa dakbayan sa Pagadian na tungod kina mantay dagat. Di pareha sa kaaluhan nga walay dagat kining kuan. Naaragin sila sa mala. Pero sa tuwa sa syudad sa Pagadian, ang kanang pangindahan ni Mayor Sammy, both gina siya kuan kining sa mala o sa dagat or sa tubig. So, malipayon kayo ang ato ang mga mananagat, ilabi na ang atong mga fisher folks doon nga kanabitaw membro sila sa kanang mga organisasyon diha sa ato ang mga mangingisda kay maumang gina kasagaran ang mahimong beneficiary sa maong mga proyekto o mga programa, projects sa ato ang livelihood, sa ato ang mga mananagat. So sa atong mga mananagat, iawhag lang po nato ang ato ang mga mananagat nga diin na magpamiyembro gud mo sa kanang mga organisasyon nga diin na may kalambigitan sa pagpalambo sa panganibuhian o livelihood tungod kay ang makaavail manggod ana kasagaran ang mga miyembro gyud pod kay ang hatagan manggo sa proyekto dili kay kasagaran dili manggod kay mohatag og individual ang atong gobyerno kun dili by group or by organizations nga diin kini aktibo og kanang organize or giila gyud sa ato ang kagamanan pinaagi sa City Agriculture's Office.
1: Yes, bauda, mahigala programa ni Mayor Samico para mapangusgan pa, mapalig-on ang panginabuyan sa mga mangisda o mananagat ning dakbayan sa pagadian. O anapirmi, nagpailalom si Mayor Samico sa suporta para ang tanang sektor, ang tanang hutong din sa Katalingban, dunay kalabutan sa napadayon ng pag-asinso ng dakbayan sa pagadian, ilabi na ang mga katawhan o tanan, mga pagadianon, adungan sa pag-asinso usab sa syudad sa pagadian. O sa dugang usab nga hilisgutanan, ang gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung si CDRR mo nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot ang usa ka importante nga seminar workshop mahitungod sa community-based earthquake and safe evacuation planning nga gipahigayon sa Asinso Convention Center dinha sa may ato ang Rotunda Gym og mga upatarong kaadlaw ang pagpahigayon sa training and workshop seminar para sa pagpangandam sa kung ugaling adunay mahitabo nga katalagman sa inyong mga kadabarangay. Ang mga kalihukan gitumong aron mapalig-on o maandam ang komunidad batok sa mga natural disasters sama sa linog o pagbaha. Ang mga kalihukan naghatag o kahibalo o kanas sa pagplano o luwas ng mga evacuation routes, pag-ila sa mga delikado nga lugar o pagtukod o mga sistema sa komunikasyon atol sa emergency. O gitabungan usab ni sa mga barangay officials, ilabi na sa mga barangay kapitan, mga functionary, tungod kay ang first responder ani kung ugaling adunay mahitabo nga katalagman sa kada barangay, ang mga barangay officials, mga purok officials, og of course ang mga katawhan sa kada barangay nga pinanguluhan usab sa barangay kapitan kay sila gid una mo responde ayha na mga bot ang mga hingtungdan nga mo responde gyud sa maong area tugod gyud karon ga kamulo gasigi og landslide baha ilabi na sa walay undang nga ulan mauna nga gipaspasan sa CDRR mo in partnership sa Office of the Civil Defense ang pagpahigayon sa seminar workshop sa safetyness sa kada barangay ning dakbayan sa pagadian and of course pinaagi usab kana sa kamanduan ni Mayor Samico.
0: Yes, nagkadaiyang mga title sa mga seminars, workshop and planning alang sa kaugmaran sa dakbayan sa pagadian in terms ko nang atong isgutanan kanang kalamidad na wala man nag-ingon nga nagpaabot ta og kalamidad kundi at least nga naay panagang kon ugaling kini mo pa kay wag kita kahibaw. Ang kahigayunan ragi na kahibawa na pinaagi sa CDRR IMO. Diba, doon na po sila pagpahigayon bago lang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Planning Seminar and Workshop. So, kanatanan na preparar alang sa kuan kanang kuan maingon nato og panagang ba? Panagang. Kaya sa kunang gikaingon, dili ta kahibaw kung unsay kanang hapak sa mga kanang kahigayunan, digid na nato mamahimo nga dida kundili at least man lang na ay mga experiences nga natisok sa ato ang panumduman or nahibawan gikan sa mga pagpulong-pulong ingnunta nga kinahanglan kaayo nga bisan man gugunsao na siya o kuan ka na bitaw ngayon nga ka ng drill-drill. Kung dili mo abot ang maong katalagman, dili gig ka mabansay.
1: Dili gina ma-apply.
0: Yes, so diha nagyod na ni mo.
1: Kaya expectation versus reality man.
0: Yes, kanang diha nag gina nimo ma-apply kun na example sunog simba ko lang na nato panganduya but at least man lang no na ay mga ingon ana nga diin preparedness disaster preparedness ingnunta sama adtong sunog dods nga nahitabo baguhay pa lang.
1: Yes, dina no sa barangay Gatas particular sa Purok sa tong Puroka naman to diha no na sulat.
0: Oh, wa na to masayri ang Purok pero naana siya sa kanto sa Binigno Aquino o Sanson Street, no? Kanto jud diha nagsugod pataas or pakuan kining palapad ang maong kalayo. So bisan tuod og ting-uan, although light materials punang dapita diha nga gipang kaugbok. But then atong mga panahon na kuan man siya kanang uwan. Misilaab gihapon ang maong kalayo.
1: Yes.
0: So
1: oh, pipila ka mga establishmento ang og panimalay ang naabo sa sunog nga naitabo alas 2 kapin kun kulang ni atong Hulyo 12 tuig 2026 sa Maydalag, Binigno Aquino Street, Kanto Sanson Street, Barangay Gatas, Pagadian City. Ubos sa dirigamay sa City Hall. Mm-hmm. Og respondahan gilayon sa personahe sa Pagadian City Fire Station, uban sa CDRRMO og PDRRMO aron mapalong ang kalayo og mapugngan ang dugang pang pagkailap niini ngadto sa ubang kabalayan og establishmento. Og karon aduna na gi pagawas ng assessment ang ato ang CSWDO og ana dayon ming tabang ato ang CSWDO tungod kay ana ginapirmi magpailalom kung in terms adunay mga kalamite nga mahitabo ang tinagyanan nga ahensya sa gobyerno sa Department of Social Welfare and Development Office kun DSWD pinaagi usab sa CSWDO kun si City Social Welfare and Development Office nga pinanguluhan ni Ma'am Evangeline Poquita. Ubos usab ka sa kamanduan ni Mayor Samico nga tagaan gilayon og suporta og assistance ang mga biktima sa sunog diha ang dapita sa gasa dinis dadakbayan sa Pagadian. Ihatod gidayon ang mao nga suporta kana sa iyang programa sa social services program alang sa tarang mga katawhan in terms sa maepektuhan aning mga natural disasters nga mahitabo.
0: Yes, kung mo ako masayop almost 3 hours pagpakigkumbate sa ato ang mga personahe sa Bureau of Fire Protection atong mga bombero, lakip na usab ang ato ang City Disaster Reduction Management Office personnel sa pagpanguna ni Engineer Vince Kipot og siyempre pa naman atong pasalamatan ang PDRRMO nga diin mitabang usab sila. Kao salamat kaayo dayon kita gani din he sa dili lang ni ingon nga unsa di puni gamay hapak lang ha kanang sa to ang pagpasalamat kinasingkasing nga gitunol na to lang sa PDRRMO dayon wala nay kapin kulang. Salamat kaayo. Naalay hapak ba reminder nga basin unyag makadungog na pud mi nga moingon nga aw nami didto kami gid may kuan hinay kayo mo aw ayo na nang hinay una didto kun dili mag nagtinabangay no kay kung kami makahapak-hapak gyud na tinudanay og sakit ra bagayod kayo ang kamaturan so magtinabangay kinsa may nauna didto o unsa bay mga gamit ninyo ga unsa ka kuan kanindot ninyo mga gamit kay sa una ra bagi pan sa wire ang gamit sa city kay laha kuno may nindot din sila yung nag-una-una na ulahi ang city. Wala na na. Salamat PDRRMO sa provincial government. Ana lang.
1: At least nagdirabangay ang probinsya o city. Dili kay sa gulan permi o sa politika.
0: Exactly.
1: Tungkol mong gulaan na ilang mga trolls nga mga ugok po kayong dagko.
0: Nagidili trolls. Nga ugmaton pa rin mo, ugok lang.
1: Ugok lang gigihapon permi.
0: Lain na sa term.
1: Pataka lang uga yab-yab. Pataka lang post sa social media. Para lang makapos kay lagi amo may sugo po sa ilang amo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ato na ipaklaro mga higala nga ang pagtinabangay in terms of natural disasters dili na angayan sa gulan o politika, dili kay kinsay nakauna, basta kay nakauna mas maayong nakauna ka.
0: Mm-hmm.
1: O gadunay yes. Kasunod ni anak kay magtinabangay ang tanan no para sa kayuhan sa tanang mga katawhang Pagadianon o Sambusuryan.
0: Yes, alang sa kasayuran po sa tanan, may lecture po tang gamay, kabahin niya ning ugok, kanang ugok, bugo na siya. Sakit kayo na siya nga paminaon, pero ato lang, nasa ni definition dods, ang bugo, dili na siya ingon nga wala siya hanaw or wala kahibalo. Ang bugo, dili lang gina na siya kamao maminaw, bisan doon na siya kahibaw, tungod sa iyang dakong garbo. Dili siya makadawat sa kamatuuran, o dili siya maminaw, gusto lang yun siya nga iyahang ipatigbabaw bisan sayop. Maunay bugo.
1: Na ang sayop, kung balik-balikon, dili ginamahimong sakto. Ang sayop,
0: magpabiling ginamahimong sayop. Unya, o imo nang itolerate, imo nang pasagdan, ang tanang tao na hibaw sa pulos sayop.
1: Sayop is sayop. Mauna siya.
0: So, bahala na ang istorya ta o gatinood, straight yun, nga tinood, at least nga tinood, kung istorya mo kung tinood ang mga bakakon sa kitang gina. Abot naman tag bakakon ani oy mahabaka
1: baka.
0: Nay baka basig bakakon ka. Katawa mas junjun.
1: Yes, bo na mga igala no ang atong hilisgutanan og ang Elsam nagpadayon gihapon ang libre serbisyo alang sa masa usa sa programa ni Mayor Samico nga gipangusgan sa ma, para sa mga katawhang pagadianon. Tungod kay importante ang maayong panglawas sa mga residente sa kada barangay, labi na karon gasigig ulan, yung bakit lag-init, maulan, mauna nga, di gimalikian nga dunay bation sa lawas, o diya ang uban ini, pwira lang katunay mga kwarta, pwede kapalit og tambal, o niya ang uban, wausab, igong ikapalit og tambal, o niya, mauna nga, gipangusgan ni Mayor ang libreng serbisyo alang sa masa Elsam sa 54 ka barangay o nagmalampusan usab nga na serbisyuhan mao ang barangay upper si Batang o sundan sa Alegria o ang Tulangan o pipila na lang ka barangay no ang sa sentrong bahin ang puhon maserbisyuhan na niini tungod kay giuna ni ang mga lagyo ng mga barangay o usa sa pinakanindot nga highlight sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa mao ang pagpahigayon sa house to house bisitahon ang mga bedridden ng mga pasyente nga dili na makadto sa mao nga venue sa function hall dala ang wheelchair walker crutches o gaken karang kwadken sungkod o apil na ana ang hearing aid para masuportahan ato ang mga senior citizen nga mga lolo og lola ilabi na katong dili kayo kadungog o nya maglisod og lakaw adunay panghatag nga mga libre nga mga assistive devices para kay ilang tanan o ilabi na katong mga bedridden nga pamilya nga pagpahigayon sa house to house ana kuyog ato ang Dr. Ognar sa City Health Office uban usab ni ana ato ang City Pharmacy nga gapasan sa nagpungasi nga mga tambal vitamin para sa mga katawan nga ipanghatag kana libre og di lang kay dinakutob ana usab ato ang City Agriculture Office City Veterinary Office og tanang nga mga ahensya no nga dinhi sa kagamhanan ng lokal pagpanerbisyo sa katawhan gilagbas ngadto sa kabarangayan og di lang kay sa kabarangayan sa kada panimalay sa pagpahigayon sa house to house og daghan ang nabulahan ni ini daghan nalipay tungod kay nalipay sila nga ginhaan gid sila mismo sa mga personahe dinhi sa dakbayan sa pagadian nga pinanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandesco kauban sa City Councilor Samtaira ko og Samantha Ilansco og mga opisyal sa barangay nga mao'y mingkoyog usab sa pag house to house para dumdumon tong asa tong mga balay nga nanginahanglan gyud attention medical tungod kay maglisod na sila og adto sa mga binyo o dress sentrong bahin kay sa kakulian usab sa manahon wala usab mga kwarta pamilite mao na nga pinaagi ni Mayor Samico siyang kamanduan adto agi ninyo sa kada balay dili lang kay sa covered court kay bisag sa covered court sa kada barangay di man gihapon ang makaanha kay maglisod lagi og lakaw
0: yes.
1: Mas maayo na mga personahe na mismo moana sa inyong mga panimalay sa kada barangay unya og paabot mo sa schedule sa abang mga barangay nga pan serbisyuhan sa libreng serbisyo alang sa masa hot don gyud tanang 54 ka barangay ning Dakbayan sa pagadian pinaagi kada sa programa ni Mayor Samico nga social services program health program ug uban pa mga programa alang sa tanang katawhang pagadianon.
0: Yes, mao na gikainggitan sa mga puwahan. Direkto the point ang akong istorya.
1: Murag nay nagsunson?
0: ka inggit good. Bisag unsa og suon, suon ra gina.
1: Ato caravan char.
0: Naa mabuti sila katong sa bag-o pa ang Elsam, nituyok mo buto sila sa balangasan. Sa to, heart-heart.
1: Pero wala na prosper lagi kay... Dili lagi ka-sustain lagi.
0: Ayaw lagi sun-suon. Paghimo mog inyo ha, nga ka ng kuan yod. Inyo ha, yod. Original nga inyo ha. Dili suon-suon porsyon. Kay maglisod mag-ihapon mag-sustain. Sa basketball bitaw, sa Ascenso Sports, suon po da mo. Sa dihang nagkagulian na, wanag yod po din noon. Well, anyway, sa Elsam, manggod, dili lang kaingon nga maadtuan sa mga panimalay pinangaluhan sa ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandesco bedridden ang matagag wheelchair kay kanang bedridden manggod nagyud na siya gani kabangon og dili ni mutabangan pagbangon naay dili kalakaw nga magsige na naglingkod-lingkod or makalakaw man gali magaginod-aginod or magkabat-kabat mao nang hatagan gina siya wheelchair aron mapasayon ang iyahang kanang ligid-ligid na lang ligid with ligid na lang nga maglingkod siya or kadtong sungkod kadtong magkabat-kabat manggod pwede pa na siyang makalakaw unya sungkod ang gikinahanglan either kadtong unsay nga na doon quadro unsa ba na katong upatiil
1: walker
0: kanang basta sungkod quadro
1: sungkod nga quadkin kanang sungkod pero naupat nga til sa ubos
0: yes dayon kuan kanang Dili pod bas wheelchair man toy giingon ni kaning Madam Damin diha sa probinsya no nga usara ka buhok ihatag sa barangay.
1: Apuri ma'am, apuri. Oh,
0: kanang
1: daghan naman ko ta kay wheelchair. Buspusan na yung wheelchair ihatag.
0: Oh, daghan naman wag wheelchair diha. Pwede pod nga inyong ipadala sa ELSAM. Kay anyway mo credit man ang ELSAM. Mayon man dayo na hinigatag dito. This is from Provincial Government of Zamboanga del Sur through Madam Damin. Ana man na siya. What's your problema?
1: Apo, this is Pamir Samiko para sa tanang katawhang pagadianon.
0: Asinso sa Zamboanga del Sur.
1: Asinso sa Zamboanga del Sur dayon.
0: Oh, ana na ana siya, simple as that. Kayang katawhan kanang naghangad gid na o dakong ayuda or tabang gikan sa ato ang kagamanan. But then ang kang mayor sa mi kung kagamanan na ay ayuda na ay tabang pero dili saligan tungod kay dili maayog si ginalagig tabang kinahanglan livelihood mao bitaw nga sa atong mga kabarangayan dods na ay mga livelihood ilabi na sa mga organisasyon
1: SLP.
0: Sa mga kababayenan through administration of Mayor Samiko sa pagpanguna pagman ni First Lady Ilang Ilang.
1: Yes, pinagi sa sustainable livelihood program sa atong mga women's sa kada barangay adunay SLP nga unta mamintinar na ninyo kay og mamintina sunod tuig na usab inigassess na usab sa balik sa CSWDO pinagi sa DSWD dungagan na usab og dugang nga pondo ang inyohang SLP kung sustainable livelihood program kung sa inyo panginabuhi andya para nga mos mudako magadako ang inyong negosyo og mga women's association di lang kayo napuro lang mo panglibak diha may hingoto panglibak diha sa mga silingan at least aduna mo'y gikalingawan nga kanang magbantay sa tindahan og maayong pagdumala magka-income niya pagbalik na usab dungagan na pod og pundo hangtod magkadako ang inyong association og tanan mabulahan inyong pamilya ni ana mabulahan mong tanan di lang kay magsigsalig sa bana mao na ang programa usab ni Mayor Samiko pinaagi ni Ma'am Ilang Ilang Fernandez ko sa tanang mga kabayenan sa women's association dinhi sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian.
0: Yes, speaking of Ilang Ilang the idols sa
1: gipamutol?
0: Beautiful kanang pa beautification or deco pag pa beautify or papagwapa sa Pagadian City. Ang mga Ilang Ilang trees nato daghanan nga gipang pamutol nga way pagpahibawo, no? Giawhag lang nato ang mga naagid sa tubangan either balay or business establishment nga naa nagkuan ang ilang-ilang training ning sa lingkapaw na
1: coordinate mo sa dinhi sa kuan sa greenhouse.
0: Yes, ugwa mo kadumdum sa greenhouse ana ra ng city tourism office. Palihog lang kay aron ang instruction kung kamoy mo putol pwede ra gyud na naay kuan pod kanang magistorya mo sa taga city tourism office or ang taga greenhouse mo ay mo putol kay naamang gud na siya ay angay nga kanang pagputol by the way pamaagi sa pagputol aron na dili kayo dili mangluod ang maong ilang-ilang tree og makapamuak gid siya kay lagi gituyo ginagbuhi diha dayon ang pagbuhi rabaan na ang ato ang mayor Samiko og si First Lady Ilang Ilang ningadto gina sila glaing nasod gitan-aw ang maong pagpa-beautify sa nasod kay magto magdto sila glaing nasod dili kay magkuan lang didto magsuroy-suroy kun dili unsay ilang madang mga ideya gikan sa laing nasod para dinhi sa Dakbayan sa Pagadian og puhon sa lalawigan sa Zamboanga del Sur maubaya nga ang mga ilang-ilang tres dinhi sa syudad sa Pagadian dako na kayo gamit ilabi na panahon bisan ting-uwan o kanang ting init gyud daghan kaayong mo pasilong unya kamo nga wa ganahi naglagot gyud mo kay lagi na inggit bagyud ka mo kanang di mo ganahan ana pero mamuak na perti nang humuta ang ato amang go nga hulagway ana dods or imagination nga hinigdungan og pamuak ana humot kayo ang Pagadian City dayon landong or naay kapasilungan mag-uwan man o mag-init so hangi lang palihog lang wad ana ninyong kasukoan ng maong kahoy kay pwede ba ya mong i-report sa DENR, no? DENR. Oh,
1: pwede mo makasuhan ni ana, doon ay balaod.
0: Oh, dayon ang pagputol ba? Pwede man gud kamoy mo putol, but then moadto mo pila ra may pag-ani.
1: Oh, adun ay pagtugot dinhi sa city government nga ma'am, pwede triman ang ilang-ilang gamintabon man gud sa mga establishment. Wala problema kay anaan dai na sa mga personahe.
0: Yes.
1: Dili kay kamo magbot-bot, magputol ya, wala pagtugot kana considered na as a government property na pwede balaod na, pwede mo makasuhan, mapriso mo anap, takala mo putol-putol.
0: Uh-huh.
1: Wala pagtugot sa